0: muimbi oyo bamuyita Samuel Nalangira musajja wa maanyi nnyo omusajja ava mu Eastern Uganda eyo naye ng'ate bw'aba akuba music
1: bambi ayimba bulungi owulira ng'ali we
0: ebivugo biwulira
1: mbiwulira ebivuga byonna mu ebiri tewali kibulamu kabaita akeshongoro akobakaita akeshongoro
0: akeshongoro akaimba nabalinda katutuza kudakiika ziri nnya ezibulayo ku lesawa esatu ez'okumakya gonnaku olwaleero n'ekyenda mu nyaka tonyeze nnya fama radio sapiensi yakuluse y'amagezi nsula muziki n'ebyemizannyo kaimba kalungi nnyo bwe kati bwe katambula bwe kakuddewo mande y'olunaku olwaleero ate era ng'olunaku olwaleero nga mukaaga julayi 2026 tukugamba anti yeffe abasagalagalamidde ababeerawo mande to friday nga tukuwa amakyama ki
1: amalungi
2: agalagalamidde
1: nga tugenda mawulire jjejje twagala okwogerako ne bannayuganda ab'enjawulo abafuna omukisa okuyitibwa ku mikolo egy'enjawulo ku levo yonna oba yakyalo oba yakika oba yalumbe levo yonna please notinga naddala nga bakugambye bukyali nti kabasaggwa ojja okwogera ku bamulekwa gundi gwejja okwogera ku lw'oluggya luno ebenteeketeeke bulungi ate teweetaaga kinene nnyo newe oba tewasoma nga bano bakyamani b'ekyalo bwe batugambye nti tebeetaaga buyigirize bwonna kwega weeyiye kati oyinza okugamba s towandika bigambo bimala kati s n'omanya bwe naatuuka ku s ngenda kwogera ku ssenga n'ogamba m bwe naatuuka ku m nja kwogera ku museveni n'ogamba okitegeera ofunayo ennyukuta ze ezo ezitandikirwako maama n'ogamba kale nja kwogera ku maama wano nja kwogera ku taata n'oyikoleza ennyukuta ezitandikirwako nti oleme kutumala kutuula wansi ogambe mumpaka zindaalo
0: nyinake
1: mbadde neerabidde kaakati mulaba awolagira ddala ntioli oganized n'akatono teweeteeseteese lwaki temukopa katikiro wa buganda
0: kibeera mu mikolo n'olaba omusajja ow'obuvunaanyizibwa bamuwadde
1: akazindalo
0: amaliriza okwogera
1: mckakomyewano
0: anti bajja oluusi tubeera bemosi omusajja najja nakwa mutabani nyinako embadde ndeseeyo
1: mbadde nsaba okampe
0: mbadde nsaba akazindalo
1: nkawewaagamba
0: sekendi zatya
1: sekendi zeemu
3: mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu centenary bank empereeza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanaana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereeza za banka kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa sente mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza uganda ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyimisa sente visa card obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa meseje ezikusindikirwa oba whatsapp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakakikola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 800255 centenary banka banka yaffe centenary banka erungamizibwa banka enkulu eya uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya deposit protection fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza uganda
4: twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze essatu ez'okumakya time check ekutuusibwako
3: beera musiga nsimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofune amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente ka ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 star 6 hash olondeko investa oba okozese MTN momo app

Kuto kopia mama mpia we pia pia pia. Mkama katonda anga sitoke pia zinyuma. Oh! Ha! Nkuluza iya mageza sulayo mziki nebye mizanyo. Chenda mwenye katonye zanya Farmer Radio Sapiensi. Nenga mwasuza mtiaba liku sitoke mpia. Ziba jisaziti ya ngamba sitoke mpia. Nsubi na mulivu lunji. Ataka ina mpia na awi mnaye. Sabi na mkama na awa kuwe mpia. Njoke de bubi. Kunda chika siri kuminabili zisa kusawa. Enyae zecho runa kuoluwa lero. Mwento kwa niliza nyo mlunji. Mu programu ya fe ndabira mudhamira. Tujichu sawa tute ndabira mwe rotatinga. Lelo we tunuleno enchane tunuleri. Luline tunuleri. Wetu unzi kire chintu. Lazima nge ndabira mwe kulabi. Obo yagala obato yagala. Ebako wetuka neba nge kulaba. Nawe noga hawabula lero. Yalele tunude muzi. Bamperezo mlijuwa numesa ina ulina ambuza liliani. Wabasa kulaba chiri wange. Atamuna yenga siva ira wamwe. Nemuna mwetambula yenga nkansilingi la abantu. Nsanga vinji. So, nembanyanti ebizimu makami wali yao. Bia galo kufana gana. Zile dechika kumi na biri. Ezise kusawa enya ezeche una kuoluwa lero. Nza liliani aliku stoke mpia. Oluwa lero wente wensimbu de. Eraju kila tupera fena paka sazvera. Mukaga ezetuntu. Njagala kuongera kumanga kujukiza ntia njitewera bila kasompulira bot omanyamba mazogo bane Senary Bank buterevu banka ya fe ereche chikamu njagala nyo actually nchogera and even proud ne Senary Bank our bank because banka ya fe ebirungi byenebe izo kulowozaako nga bikwatagana Senary Bank nkugamba nti ogenda

0: Nanda Love webale kunsu zaku dakika zizo abiri mumunana zoka ezita kusawa enya program ya fenda birambwe tsambula ona ku Monday subira mkwani watu sedda joka kalabiza china chinza kuma chigano kola akationye kwa sachi mpozi jam neju kidogenda okwebaka osulo chimanyi bulungi ti jamu we Kampala ngeteka bayino kwata obo yagala oba toyagala katoyinza kukalira kuma chano ganti jam yankute echenkuba nandi buliriza naye ate tuli runo Jo ya duka inawe yekwese. Uweli koma wadi. Reli deli tusanga kuwa fewe tuli. Kuda chika ziri aviri munana. Ezise kusawa omos. Esawa enya. Program David Ramuto ira. Tumblr ni sana ribaka. Bank etuteka mu ensimbi. Kade kabera ka. Enesito jireta ka. Biri tip. Njaga la kugamba antia. Abachala basa limviri mwebali. Mwebali nyo. Mwebali litala. Ziba la bisabulu unji. Nagenza agaba mbiri zila bisabulunji nyaba chana na ye funo omuntu omutupa kusale teti soka mulebe viri za chichale zo bane sibuli saluni nti oyingiza mu mutwe omwana ja kusale ebintu otulenga kangalu hey. Aba bana basale ebintu ninaje bandagirira kusale ebintu nengenda nete kamna kasente kangi never yonga nyizo kusinga bwe nagenda nyize katigenderera nnyo saluni jo yingi demu kusali mbiri weka kasente omuntu oyo ategeere mbiri z'abachala ensala y'enviri z'ekichala si ensala y'enviri z'ekisajja gwe bonolengera wali omusazi w'enviri noga anti kasita mnengedde baba kanyingire nanga ansali ajja kusala ebintu olulire ngofa ajja kuteka ebiboksi boksi mutwa mutwa guberenge chiboksi guti nga gonna gugalami ojja kulabika bubi mind fayo nnyo kuwa ogenda kusalira enviri Echo kubinevide zo bobo zisaze. Ziyambe, zifeko. Zifeko, zilabike bulungi. Okuzifa akota chitegeza antigenda, zikole, ziteke mubi, ino ziteke mbili. Ah, nedda. Nezikume nga nyonjo, zikume nga zina ship, zikume ile mukale ntu ufugwe kusanyusa. Komu ni mwaga antiazili, ya kusikale kunache wange. Nga dala wabundika nacho kange. That is okay, neka kume nga kalitaidi. Nga kayonjo, nga kasale bulungi, nga kalabika bulungi. Ayagala okuteeka mu nawe byoteeka muteeka mu kalazo paka kuwulira bubi nefaayo olabenga enviri zo zisigala zirabika bulungi kwa mulimu azisaano ngaaba yasala zaaki yali yazisala kati zaamera ne zimeruka ne zisiwuukirira eno ku mimwa ne zigwa mu shepu kana omutunulira n'akusobera bw'oba osazengawo okusala enviri zisale bulungi ate zifeeko akadde kabeera ka muzei musanvu ttaano ttaano ana kinana musatu nsanvu musatu ne ziro musanvu munaana nnyo ana mwenda na musatu ziro bbiri message ya whatsapp ku musanvu ttaano ttaano ana kinana musatu nsanvu musatu wanji nasala bulungi mwami sempija nawe okuwuliriza ssebo
1: mukama akyakuumye
0: amina akyakuumye
1: Mama murungi.
0: Mama mpola mpola.
1: Inshallah.
0: Yes sebo.
1: Omuze. Nyine muze. Omuze katikuno gwandi banga muze kubanga mwala mwana ni chacho. Atula mpatu. Anyanye bane na ya yuye no lengero mu.
0: No mumiro.
1: Ate na ko kusukwa ati ngo muntu yegorola bam. Na kamanya kanyi na bali naye. Ekyo kubira abatoda boda mu. Ebitala bebasa kukubu.
0: I'm going to go to the house. Bana yetuetereza. Ebintu ebintu ina kwe yamba feka. Etala bwebako. Tatuwa chepe teyaka. Chitegele. Yiru wacho lina nabano. No ya yu yanga gendo. Fa. Because echa yu yeshe chinti choulira. Chepe ita reflex action. Saso manyo bayo. Jine. Ochuuli nangono kuchuuli nanga chidja. Tingenda kwa yu. Yesu kachipa kakwata kumumwa. Nekwe no ya yu ya. No kwe gola newe gola. Hanga zine nko kenzu. Uzenda baziko levyo. Kale katrave omuze agambi atia.
2: Nkuhuzizako mchala liri yani
0: nange wente sebo
2: nabali kumukutu abatu kakati nze ntanyo gwenda kwa masomero na ye otuka ku somero niwe gulira kageti no ingira no mare dakikanga 5 ngateri alaba anti waliwo omuntu azze nga abana bali awo mu byesubo nadagana gana sali bali mukuzanya abasomesa mufeyo nyo kubana boba toyina askari fuba kulaba nga geti ugisiba
0: yes
2: artist nkonkone nkalambalire ku mulyango gano omuntu omukyama kugenda okujja okujjawo omwana amutwale nga tewali wa kutandikira wamanyikiddwa ekyo nkirabye nnyo kuba ntambula nnyo masomero mu bya yunifoomu bino kaakati waliwo omwana yavudde mu kikomera nakulabadde lwaggulo ng'abaana bonna mwana mulenzi myaka 5 ne waba oli yabadde yamuteeza atya aba yamuteeza atya sijja kulimba omwana oyo yabuze yabbiddwa nejje buli kata nakumanyikako wajali ekyennaku ne yamubye n'akwata ennamba y'essimu n'agiteeka ku kikomero okwo mwana muyafulumi ayagala ssente alina omuwendo gwa ssente gw'ayagala gweyataddeko abaddiza omwana bannanga abazadde twongeremuku okukumyumyula ebyokwerinda mu kukuuma abaana tekyebeereka tosobola gaana mwana kuzannya naye obuvunaanyizibwa kikulu
0: webali nyo anko chalani webali ya davera bulonje security ya vana ateka tiembera vana yeta busemu wavu webuze abantu bafu sebita abana tugeze kwa baku mabazada vata fayoku echindo cho sitegera no malenda chikeziwera uwe sawa ngatoma nyimu ana wazanyira teka baka janyane gendo mchile kengeko bana ye gundi wali nti wali odeyo kole bibi na ya vana ababa tombalaba omutu watuwa lomu nabu ene bata fayo omala kubuza bana yekundi anti anko yaze na mtu ngane anko obole ya omwandi mugobiyeko na ulo kubo tu selate ya mtu tedida asad obuza nyobu mnyumi daba chala nebuda ni mkati vako kazanyo kupozi inga gendo labo omwana bimufako okomewo ata ba cha masumere chichi mpangote kata masumere onga buwebate mso wa kutuku miraba nechagwe gaba mwachiraba nganechagwa kuyata abana na chote tuchitegera mtu sasiri mja tumie mitima. Hela. Wanji. Hela. Wanji dia.
1: Yori mkwana.
0: Jeni sebo, sibi otia sebo.
1: Kuri wipe tiyedu kawe tininera vikirira.
0: Chichi.
1: Obo nesu wato nche.
0: Olu gezi gezi ruli wano.
1: Ate olopula ije.
0: Hei.
1: Tanya izo mkusala. Tuma olopula ije
0: okulida huku. Hei, kusala.
1: Hei, tanya izo kusala. Muna wanjimu kwa mna kini.
0: Yes, sebo.
1: Una manager wa pike aje mu kanganga bije baba baba.
0: Yes sebo.
1: Yera abakina aba turobo ganye. Ndi kuno nyi namba iyo kusimu. Enabe zenge zino ya kutufuba. Lagi nonya.
0: Nje jiku. Acho jinonya.
1: Abo bate ji pate.
0: Toto wana jino nye toje jifuna.
1: Ibu ay. Ola nonya.
0: Ne rulinda ku bipinga. Sa ku bipinga bo ampe namba iyo.
1: Sebi mani na ba ku bakata utategera te mama.
0: Andak.
1: Nekja bakubangi.
0: Be kitufu.
1: Kandi nyanya baba tuku police wali akube tumu na ada muja zakwenge nsonga. Kakati?
0: Yes sebo.
1: Ah, sisi be na kabugo wa kwema ni mukiba kwenge kwa kyalo.
0: Yes sebo.
1: Kile ni kolo burundi. Kakati ma mama mgono kwa kutinite.
0: Ah, ni nowera.
1: Nowera kati ya kumanyira. Nowera ya kusimije bandi.
0: Bambi nowera mugambe mwagala nnyo.
1: Yoja kumba yakayimba ka mama.
0: Obudde na ye mwana wa sebo obudde.
1: Mwela mwumari na kwenye sinayo. Kakati mama mkubonde.
0: Yes, sir.
1: Mwumuzi kwenye nakowa. Mwumukazi anyomu inga. Kala na mwumisi.
0: Chitufu.
1: Mwumuzi na ati gani. Mwumu kogwa. Mwumu kogwa. Kame kiyeke jemuze mwumini. Kwa mama.
0: Tichinyo wa kumuchala.
1: Tichinyo wa. Lakini sere. Nyoro wa kawo. Yoro kwenye makubo. Ate wo mukaza anyomu mwese. Na kwe kongu nda mwekali. Yo ruwo mukaza golo kunena to komo de kisya golo komo de kani mu mama. Awe mbage bese.
0: Bucha. Ay baba baba. Oh ya mereshi. Ah, you got the zap. Hello.
2: Madam Olivia.
0: Why you sebo?
2: Ola kuwe.
0: Na ho kuuliza sebo.
2: No number teka kini.
0: Yeah Lambert.
2: Wo inajemba kwa alimbo.
0: Yes sebo. Icho tumechimu tukabwe kutu. Wano waliwe chili abantu chikulide mukwano. Hello. Wanji? Wanji sebo?
2: Mami?
0: Yes sebo.
2: Hello, omuze.
0: Yesebo. Genda maso.
3: Nje Matia Ruyima.
0: Matia Ruyima, yesebo. Matia, genda maso nkuli. Echiri wanonga si chirunji. Abantu be kutula kobo kanaboka. Kale katrave, mchala. Mchala, nili nye ligenze.
4: Omulungi lili ya niwe wale kutuweleza chikwano. Wasuzoti ya dia. Kansu vile wasuze bulungi. Mugwanye masa na fumukwano. Oba chapati okola delivery. Wandilete denga kwa mchala wili babu lilu naku. Yolu kumi lukumi. Omulungi lili ya ni omuze gwenja galo okogerako. Omanyize ndi timu bachala. Bachala abakoze chichamu njagala nyo bagambako. Omuze gwenja galo gamba kubachala. Beba na abachala abatwalira ebititi kunguru. Omulungi lili ya ni. Oli n'omusanga ngali waka. Oba atambula. Nali okabikula n'emabega oba boba abalowooza nti banyumye nnyo. Nali okabikula ebititi nno oluse bimu ne kala yabyo tetegeerekeka. Ebimu byagubaguba byali byeru ne biva mu kala. Byonna ng'abitwalira bweru. Ne weebuuza n'ogamba mukwano. Lwaki toyambadde bititi byerere n'otambula mu kkubo. Bananga abakyala mukyuseemu. Obutiiti bulina obudde bwabwo. N'ebifo byabo ne bannange bwe mutambula nabo mu bantu tuswala kale tuswala kale mutuswaza abakyala omulungi liri yani beera bulungi naye nze ndi ttiimu bakyala kukola bibi nja bagambako tutambule n'omulembe omulungi beera bulungi
0: banda birabe mijumwa ndoze kyala kyekyo banda bire nnyo bagambye no mutabani kwata chapati take jikole bulungi jiteke taxi ejitwale emijumwa kitegedde mchala wili bayagala kulia ku chapati ya ulile bwe woma hello
5: video ogambo jambo
0: sina chabu gamba chimkwana
5: je ndi
0: ho mpisa baby bade balido bimpita
5: ayipo
0: ha ha
5: original
0: tegedde ye ayipo
5: na ye
0: chi
5: Batu
0: baluji po zigwe.
5: Yebi.
0: Yesebo.
5: Abantu afite baina tabu.
0: Basufu.
5: Kitambula.
0: Tawali nyo.
5: Eh.
0: Na tulimpa lampala tulaba gwanga na lebe tulaba.
5: Mulaba gwanga.
0: Na lebe tulaba.
5: Nange kwendi nyo. Na ika kati niliyo.
0: Omze.
5: Omchalo lia nyo mide.
0: Aluwa.
5: Agenze na yogira kuachala awaini vititi.
0: Evitambulire we.
5: Abanange ebititi binyiza.
0: Mwa mubyagala.
5: Obutiiti obwo buyina kuba bwa mu kisenge.
0: Mu budde bwabwo.
5: Buyina obudde bwabwo. Kakubeera abantu abasinga tebamanyi nkozesa yaabwo. Okitegeera. Naye kale nno omuze bugende ku bano n'azuukuka ku makya. Ayina engeregeza atadde ekikofiira bino bye mwambala ku mutwe abakya oba babiyita matebi ebinene by'omu kisenge n'otambala ky'okudduuka.
0: Babanga bina mu ŋŋoona.
5: Nze nabikazaako bipaapaali.
0: Ate nabikala byabyo byebyo.
5: Atadde ekipaapaali ku mutwe. Akedde mu lugambo. Kinnayiti kyaguba. Kwegamba n'akusobera.
0: Kusobera. Ali bibye.
5: Ng'alina ali mixed down boarding. Tategereke kabeera bulungi
0: nziza mukwano nebeera bulungi mugali mixed ali dan boarding mu kisala kye kimwela
6: yebo anti nalwali ekimbe nakibagamba wempita muno nkwata mbakikulira naye mmanyi nti abawuliriza mampulira nze olwaleero Lidia lwasomandi yo twabadde mu kwegayirira naye njagala ngamba abantu abanyina omuze nga kuw'omukaaga watambudde n'oyingira mu kisabo ng'okimanyidde ddala nti wagenze mu kisabo n'oteekayo ssente n'okgenda n'obaako ekintu ky'okola nga kinyigiriza omulala waliwo okubeera nti olwadde ejjute onoonya ddala naye wagenze kusiranya liriya n'oyo ng'omanyi ddala ky'ogenda okukola onyigiriza omuntu ebbanga ly'onoomala n'omala okufiiraawo nga teweenenyezza n'ofa gwe munnange dairekiti ogenda butereevu mu mwiro era bw'oba omanyi wakikoze ate n'ovaayo n'ojja mu kereziya nga sapuli yeewuuba nnene bwe nkwegayiridde tandika okunoonya omusoso nti
0: weenenye
6: wejjuse owone omuliro
0: zike akulumiriza alinga eyakulabye maama oba tugambidde kwa nyawula batugamba siranya bannaabwe ne weewuunya zike wamma ensonga yaffe ya leero beerako nnyo ensonga yaffe ya leero mbadde nkunoonya kakishali naye nga sikulaba
2: Yes, mami Afrika wasuzotia. Sosuze bulonji. Kulika mu weekend. Kaswe ya kutambulide bulonji. Oliotia bulam bulonji. Mukama mulonji.
0: Yonabi thufu.
2: Zembeda zewe wawo. Kwa kezo mkusukita ina kowinike. Kukutambulia bulonji. Bichimu chitambulia bulonji. Uchibala. Management ya Radio Sapensi. Bichimu mkama utunda chibavalide. Mukama iti amina.
0: Amina.
2: Mami Afrika. Omuze. Ugende kuwana abachala. Omuchala ulaba. Ulimichala mkulu turu mdemu miaka. Ne wina niko uwe waba na abato, wina nika obusikati waba na abato. Kwe gamba nga nawe, tewete gira kudela.
0: Wese
2: zengweza waba na abato, wese zengweza waba labo. Kwe gamba nawe, utamala mkufu na inga tewete gira. Atenu mama hithi ya ni abato kubato waba laba. Baba ye kube echizigu ni chino ga. Echizigu ni chimu ucha mfesi, echimu itake vipombola kuntu mwe. Kwa wakazi mwe. Mami dide nigera wano jama kwa kazi na kolo
0: yu mba kazi mwana tele vide mwana. Nawe vera uluzi.
2: Mwana ni chiti wacha wacha.
0: Nae mguanyo, ove chizigo chakola shikatonda wangi. Mwana yogerele chizigo. Na kwa gazo chesi gangu, badeto chesi. Tesa wa mavira.
2: Yes, Mr. Ziriani, we bali kuweleza. Mze kansala mavira Godfrey Hotendo. Wano mchukuye wanu mu barak season. Kwetuli nyo era tumiraba uliza ba Radio Sapiensa mwena mwebalu okwagala Sapiensa mchariri ya nitukwagala nyo olobu uweleza bubami tuli wano mkalala tukebela nkalala banange tujiona kwe wandisa tujiona funa basente baba pia oboku zaka babadeko awamune bana bachala kwetuli nyo mkwano mkama katonda kutukumile na ye omulamwa fena tuina kwebelela mkakasera kano kwebelela mkwebelezi wange mbeera yatabuse
0: kale neyanziza mabira Godfrey bera bulonje ila wanje
7: nani nje matia ruina ko nyeo
0: yesebo
7: banyangu omuje abo ku maduka regera ye ngara te ye bintu ada abera ku simu nga nyiga bunyizi nga takufa ko banange beterezi
0: neyanziza
7: ba maduka
0: Wema lenyo Godfrey, ay mati ya luyima, bera mnoche yela. Wanje?
7: Damu liya.
0: Yeso vu?
7: Ano lambat.
0: Ye lambat.
7: Omuze. Beba, ati prokurata viru unji. Mfoto kusima. Ati ya roza kusiranya kusiranya. Waka kubala manyate jivari. Teba sima, wenga ya gara akufune mu, ata gurena cho mufunamu. Kutegi. Kutu mufunamu ati ya gara kusiranya.
0: Kale mkwano, na uwe wale kuhuliri. Sabana
8: vila kuhuliri. Kwa kuhuliri za lili ya nyuzo guno kugenda ya vwe tukuli vitu wa tatu sima. Na yenga bo. Mkwe rechi nitu na ata sima. Na tiwa zanga tatiye waliza kodala na yengu unye chiti cho mkuliti. Kukuwa nwa mfiro mwolimo na ata kwe waza. Mzee bagambi ko.
0: Obagambi yeko. Zisija baza kuchigiri. Bantube tukolele bilu njini batasimu. Tuatasimu manuwananga atama.
9: Madamu hili anuwewele kuweleza onumaka Steven Bizayo Mbitenji Kavua. Chemba denga amba nange chinumyo mtuwe. Aba na Uganda tupibatambu denyewe weru. Vagenda mu America, Sweden, England, Newala. Sima nyewe mtu kei. Muigayo kwa ambala mini zokano. Kwa ambala vuntu patra. Timuiga webasula pamba chichi. Pamba ngazi susi. Muzi sulaburwe musanga mumialabu. Kupala zaamu makubo. Manange nze. Vichanta mevintu ebyo pamba. Luachiti mwagala Uganda nyirilinga mchane nyabana mkono na Uganda. Na ye mwabantu wabulijo na mwina. Dala wachala wapamba wabwe nyombe sanange mwaka Steven. Kakati madamu liyano nevaliza mwami Ango Ben yono. Ango Ben ya manyotu za mwama nyenu jemutari. Ngatuwe yeah. Wazabambi mwevali kuuliza Radio Sapiesi ya mwevali kuagala Radio Sapiesi. Ango Ben wevali nyo kutuza nga mwama nyo. Yono designer wevitenje kavo.
0: Wevali nyo designer wevali nidavira mlunja. Ako Ben wevali umlimu mlunja ugo. Utukozo mlunja ubutagambika. Mkama achukubalile nyavu la mwenye nazi. Unagambia wasu zote ya mwana wa mama wevali kueleza. Omzee abantu abatuke abatuteka mu group. Zetu tamanyi ngatete basose kutugamba. Banange mutama na dalanze ndi mukowu. Bwamaze na gati bamemba ba Radio Sapiens ya Fans Club. Mbatumide, no batumbude. Oyoba Mr. Salongo, Ben, waliku Ave Maria. Hello. Wanji? Hello. Wanji? Kali tukufiridwa mkwana.
10: Lilian, we wale kutuweleza. Na we na mtevindi wano ndeva parish. Omuze, abazimbi muyitirizo kubevintu vya vana mwenga mwali kusaiti. Omuntu ne mmota misano kuzimba. Awandiko zensa oza sementi bidio saba otano. Esa tuzizo. Mchisusa. Mchisusa vana angeno. Hivyo hivyo hange bagaliza wiche nungi na abalikovo namba tumide
0: dia na webeira bulonji sibi acha wa zimbi baso ulo kutami uku zimba
11: hello mchala lilian wevali kuweleza mze kuchaka Philips bone o mze mama lilian mze mpuri langa mze gwensa agara Jijino, kuhuli la huli wa musu manyi tukawa dakari ya manyike chisaiti ya radio station zizilanga dakari ya manyike chisaja buli wa mu banange. Evi nte vyo visuse buli wa mu, buli musa wacha dakari ya manyike chisaja, buli acha dakari ya manyike chisaja. Ye banange, dakari ya manyike chisaja buli wa mu. Yoli akakasate antitarina. Obanga banonyereza nyo kudagara kite banonyereza kudagara ya sirimu na yuli ndagara manyike kisajja buli wamu ogwomuze mubiyo sanga nabato bajarani kokwagala ebintu kitegera bagende munawo bagala dagala kubanga bajiuli denga balanga okitegede webale kuweleza nzo chaka Philips boni
0: webale nyo chaka bera bloji
12: heli yani webale kuweleza ono kansala muwa inajemba Mzee idembe enajimba wa maduka, radio sapiensa kwa hali. Mamule mulongo kulida mchirombe, na ya tumbude, niramba teka chiri. Kati hili yani, deo mzee gwenjaka lukogela hako. Kwekwaba na avantu, biba wa sente, nga wage ndo kuhisa uru, godo kukuru. Hata avantu hao, nibata vao, nga nesente bazi kute. Chokani watu kwa kujo kuhisa uru, godo, nibata andiko kweka alia. Nga waga amanti, baba side mbele yawe. Kuwekwa baisa au rugudo, ni ngatewe wali wa joki, mababa wa sedi. Fantu mwogo mzogo mwkola, si murungi, muno nya simpasi na ate chucha, muno kansala mwa inajema.
0: Mwema lenyo mwa inajema vena bulundi, sina simpasi, abo bantu baba lesika janja ujanja, kubo sasudua, buwaba kompaseti, insatilo wacho kukira government yichizimu, mamuwa hundi government imbi. Shachitegeza namwe mwino obuzibu bwa.
13: Agachika kavunanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga aka Electoral Commission. Kategeza abantu mwenna nti okukunganya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LC1 ku byalo. Kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga. Okutuusa ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogwo omusanvu 2022 mu mukaaga. Buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi. Ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi register zineeyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo. Kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo. Kati abatuuze mwenna bali n'ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammwe ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mweteefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo abakyala abali n'ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini namba yo oba kugenda nakakunga kakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo otekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu emyaka ekikula ne ku kyalo kw'obeera weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi
14: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu bbanka singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapini ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundibwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 344 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa

0: Radio Sapiencia.
1: Mukiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empeereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka, wabula weeyambise ba ejenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpya okukuyambako ku mpeereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaba kw'ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 800-250-55. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
2: Twesuze sawa endala. Time check. Essaawa ziwe zitaano ez'okumakya. Time check ekutuusibwako.
1: Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6#6# olondeko investa oba okozese MTN Momo app.
3: Abakulu ba polisi abamu tebagala balaga kyakola, obalaga ekyokola ate bakuwa bukulu.
4: Akasente ko tukayagala ku mukyala wo tomuwa ku ssente.

0: Bamuitsa kasasuba chagulanyi akaimba kitwa omuzadde katonda wa wanokudachika ziri abiri munyazoka zezule okubere sawa omukaga ezetuntu program dabirwa mu the mirror nze Lilian abera wazisho okumanga byenda tubitambuza bulungi akadde kaba kamulamwa namkwa ya babi wherever ankubuza kwa mukwano hope you're fine enembuza kwa ne kumukulu bamise ani yonasani namaulire wano gampadde ne yonasani nchagewunya simanyi butufu bwago ndabanga byogedde wano bitasoboka kitegeera tulinanga ebitazo really mbo tugalanya emyaka kiba kikola ekintu ekyo ndabanga ekitali kituufu boli abo kadde kadde kamulamwa era nga sagala kulwawo butereevu tugenze mu nsonga yaffe omwana akeera ku makya waliwo empaka ezibeerawo competitions waliwo empaka ezitekebwa awantu bwe zitekebwawo ku nkomerero y'empaka zino ngaffe bwola batutegeka ezaffe wano kakensa katikisimu n'endala na ziri zaali mpaka awantu nga ku nkomerero omuwanguzi ajja kufuna ebirabo ngeri empaka zonna bwe zibeera mu birabo mwalimu ebintu bingi mwalimu bingi bingi mwe mwali n'ettaka kiki ekibaawo omwana agenda mu mpaka mwana wa primary bw'agenda mu mpaka azeetabamu azeetabamu azeetabamu ani amuwa transport okugenda taata taata amuwa transport n'agenda olumu taata amuwerekera nako tugende ffenna n'amuwerekera empaka ne zibayo taata avujjiridde katonda n'aba mulungi omwana ono bw'atuuka empaka bwe zituuka okuggwa oba okukomekkerezebwa omwana avaayo nga ye muwanguzi nga lwaki omwana teyeewangulira ekyapa tulaki mu kibuga Kampala wano essanyu essanyu essanyu eri omwana omwana ye baali bamukwasa ekyapa n'agweri nabanga ziriseemu eddakiika nga zizo naye n'amala naddengula ne taata naye n'asanyuka nnyo omanyi eri essanyu eribaawo ery'omuzadde n'omwana ng'omwana alina kya akivinze badde eka baselebratinga kiba kisufu nnyo kati ng'excitement egenda ekendeera taata ayita omwana amugamba owange linnya lya samusoni njagala linnyanguyira samusoni kati mbadde nteesa engeri gye wafunye kapuloti wano mu kibuga tukatunde era lwaki tukatunda munnange school fees zintawaanya nnyo mbadde njagala kapuloti kano tukatunde tusobole okufuna fees ezikwongerayo akasente tujja kassa ku akawunti sente zikwongereyo osobole okubanga okusoma kukugenda mu maaso abaana abo be mulaba si bato omwana ali mu P6 omwana ayimirira mu maaso ga taata waamugamba taata biki byoyogera oli ku ntandikwa yange ozannya taata yo ntandikwa kati nange ndi musajja kaana kalenzi kamugala taata kati nange ndi musajja ndi landlord wano e Kampala ng'okwata plot yange ng'ogitunda buvunaanyizibwa bwange okweweerera taata obadde ki taata weesulise taata tereera akaana kwogedde ebigambo awo taata azimbye omanyi nga balinga abali mu lugero naye nga kintu kye balimu kinyuma ate nga buli omu ayina ensonga ze taata amugamba beera serious mwana gwe watandika ddi okuyimirira mu maaso gange n'okunka okunziramu obubi onkayuukira n'otuuka n'okuŋŋamba nti neesulise entandikwayo gw'ogikoleredde k'omwana taata entandikwa ngikoleredde buli lunaku mbadde ŋŋenda ne nziramu ebibuuzo ko taata weebale nyo obadde ogenda ku ssente z'ani walinawo transport wammeka okimanyi nti ne transport abadde akutambuza abadde wange puloti tugitunda omwana agamba puloti tetugitunda nkireese wano abawuliza ba sapiensia mutuwa amagezi kino omuntu akikola atya puloti etundibwe omwana afune fiizi nga taata bw'agamba oba puloti esigale ebeera entandikwa ng'omwana bw'agamba uganda zap 755 4 8 7 8 4 9 4 3 0 whatsapp message ku 755 4 8 7 8 4 puloti etundibwe omwana asobole okusoma nga taata bw'agamba kuba yateekamu transporti owa taata ddala yeesulise omwana piloti esigale efuuka entandikwa ya mwana yadde si ye yali yeesasulira transport gwole woza otya hela
1: osibye otya media
0: osibye bulungi sebo osibye otya sebo ye sebo
1: erinnya mbeera fande ibra
0: nsanyusa okuwuliza ibra
1: kakati omwana oyo abadde mulungi okukola ki okuwangula mulungi wa naba nga amugudiridde transport amutwala n'amuwererako naye kyandibadde atuula n'omwana n'asooka naba ne bateesa buteesa bombi nga tannagamba nti ye kusalawo kitutunde naba nga amwebuuza kuba n'abaana bano naye nabo baba n'amagezi
0: balina bye baagala
1: baba bakone bye baagala kati uyo mwana mulenzi yandibadde agamba bwayi nti mwana wange tufunye ekintu ki kibalirirwamu ssente bwensi naye tukikole ki tusobola kitumba tukyawuzeemu essente wakati tufune ekyo essente entonotono ezimu endala zikwongeeyo kusoma n'awulira omwana kyagamba naye ate yandibadde nga tatandika emwana kutandika kuyomba kuluma nga muzeeyi tuyitamu nze nteesa bwetyo bwebadde naye badde nsaba onkolere kino kabaka nga tawulikika
0: ani
1: kabaka
0: tawulikika
1: mumwambire kati nti ankubire ku ssimu yange ere njagala kwogera naye
0: kale ssebo nja mugamba nga nfulumye bwanaaba akyaliwo
1: neyanzisa neyanze barakallahu
0: kale finkum barakallah ayaya niwarabodoize nyabula allright eyo ndowooza yamwami eyo gwolowooza otya hello
2: omulungi lirya
0: wanje nyabo
2: webale kutuweereza
0: nawokuwuliriza nyabo
2: ono omukyala wiriba emijumwa
0: nsanyusa okuwuliriza mukyala wiriba bakuweereza capati nyabula
2: banange mugwanya ndetere capati kakati omukwano ku mulamwa
0: ye nyabo
2: kata yebale nnyo yebalire eddala okuwerekeranga omutabani
0: n'okuvujirira transport
2: naye ngamba omutabani singa teyawangula ttaka eyo sikulu fiizi yali agenda mumusalamu amujengamu zaabadde amutukulizaako okugenda okwetaba mumizannyo oba
0: kati taata katonda abadde mulungi ne puloti bagiwangudde
2: taata abadde mulungi yeebale nnyo yeebalire ttaka naye omwana amulekere ettaka lye ayiye ng'omusajja aiya era aweerere omwana kuba buvunaanyizibwa bwe okuzaala n'okuweerera
0: yenyabo naye yanziza mukwano mukyala wiriba beera bulungi bandabira ab'emijumwa hello wangi oh sorry nkuluzinze ddi addamu ogezeeko munange ndowooza nasobola okuba nga nkufuna onagambye taata yaleeta omwana ku nsi era yalina obuvunaanyizibwa okumusomesa tebatunda plot bamuyise Charles yagamba puloti tetundibwa kuba taata buvunaanyizibwa bwo bw'oteeka omuntu ku nsi ebikwata ku muntu oyo paka ng'akuza ebikwata ku ggwe temugatta
3: bwomubani webale okuweereza nze kanso peter kigozi taata atuleke ono julayi mupya tatuyingiza julayi mubi kutukolimira bwereere omwana amuleke n'omukisa gwe mukwano singa puloti ebaddeewo teyandisobye amuwerere paka ku univesity afune n'omulimu alabe waatamulabirire
0: ekitaliiwo tekikaabya muntu
3: oba okiraba buli lwanaabanga ekizibu nga batunda poloti nga basala yo yenkana ki eyo banagitunda mu kiro kwota buli kizibu ekinagujja nga basalako kwota nga basalako haafu paka lweneggwawo taata ebyamulema okukola abirekere omwana yeekumeekume ku myaka gy'alina agule ka poloti ng'omuntu omukulu yeesonyiwa ebintu by'omwana kanso peter kigozi
0: aya neyanziza mutabani beera bulungi hello wangi sebo
4: kintu emmanuel gemba
0: nsanyusa okuwulizamu emikintu wangi
4: ndi wano kabosi mu busujju mukyana
0: ye sebo mu mikintu
4: naye erinamu ekirowoozo kyange eri taata
0: gwe
4: kubanga nti omukisa guba mukisa ate omukisa mpewo bwe gujja gusobola obutadda
0: ye sebo
4: omwana yali badda amulekera poloti ye n'alabira kaawo omukisa gwe
0: ku sente za munne
4: kitegeeza nti ye taata alina okuyiiya n'okutetenkanya butakwazizaayo omwana n'omukisa gwakuleke
0: neyanziza mwamirule banda birabe mityana kuluze y'amagezi taata ayina ensonga gabanake ekintu kino twakiri mu ffenna kati bwe twogerera omwana akikunyula akifudde kike bwomu akasente kaali kani transport yali wange sina kindi n'ekirowoozo genda weetabe mu kuba kisoboka tekolojinga bulijjo abaana baffe ayinza okuba ye yamuteekamu ekirowoozo wayi lwaki tokyetabamu osobola genda muyisa ku mutendera ogusooka muyise gwokubiri muyise gwokusatu kati muyina we mutuuse hena
5: nyabo nkulamusa
0: nange sebo
5: bulijjo ogamba abaana
0: nkiki
5: bwe baba bakudde eri na baggule walakaawo
0: yes
5: kakati omwana yakudde erinnyo mulekaayo eggulirewo akaawo nti ye taata weesulise ba ku mwana tunda ebibyo totunda bya mwana ba ku mwana omwana yakudde erinnyo lye kati yaggudde bulijjo liri mutatugamba wano taata tawulira bulijjo tatukambuwaza
0: Katonda wa gabaza demu badde mutya omusajja yateka mu transport w'okutambuza omwana hello oh sorry nkufiridwa mkwano omusajja yateka mu transport hello wanji hello oh sorry kale damu gezeko doza nja kusobola kubafuna goli yao
6: nkubuzizaako omukyala liri
0: nga ye
7: ano mukyala
6: kati nzabuuza
0: buuza
6: oyo omwana oyo taata bulijjo omwana tamusomesa bulijjo amusomesa nga alina naye wamulindidde wagenda omutayirizaako ajja mujeko omukisa gwe oba mulimu omuntu gwolaba nga yeetaga kumukwata n'omutuuza mu kiseera ky'amazzi agookya obwongo buzuukuke lwaki yeesulise omukisa gw'omwana gulinyemese baalyoka amuweerere bulijjo abaye tasoma akale kati amuleke tulabe omwana wagenda okufuula obuteyongerayo okusoma kale akume mupisikisi kasasobodde okusoma ekipande n'okuwandiika erinnya lyakomaawo mwana ngwe omusajja yeetaga mutuuza mazzi gookya obwongo buzuukuke nze kyalaani
0: mwebale nnyo kyalaani taata yeesulise mmwe bwe mulaba ne bino byakuteesa kasente kako kapuloti kako kakati katonda akuwadde omusa bade ekitaliwo tekikaabya muto waliwo n'okuba titubadde mbulumi obunoonya fees all along nga za bulumi mubimanyi n'odduka wano n'odduka wali senari nekuwola omwana asome kati katonda atuwadde akasi tugenda okusuubula mini okutunda akantu kano ebbeeyi omwana asome paka kuwulira bubi
8: hello
0: yesebo
8: asiba otyaliira
0: nasize bulungi Farouk
8: abanda Farouk weba kummanya
0: nga lwaki sikumanya
8: lwaki taata ye teyeetabaamu
0: muki
8: mumpaka
0: zaalizaabaana
8: asalirawo nnyo omwana
0: zaalizaabaana era muwa ku magezi ng'omuntu omukulu
8: anti bw'aba akitegeera nti za mwana tasalawo nnyo kati senga sente ezo ziggwawo ge inaggwayo ng'atuula
0: baliyiya
8: apulaningire ebibye kino kya mwana atulekemu abanda Farouk
0: neyaziza Farouk kubeera bulungi sente we ziri gwawo ng'omwana tannamala bagamba tosala mugga nga tonnagutuukako bwe balituuka ku mugga then they will cross balinoonya means of crossing the river naye kati wetwogerera puloti weeri hello
9: nkuwulidde ng'onkwata nga bwe naggaanye nali nina ekimbe kye nnalwala naye kanso peter kikunsebu ononzivuunusa ekizibu kino nkuba essimu ate ku leediyo kwendi atoye essimu kanso peter kigozi ensonga eno wandigiramudde nga kanso omwana akkirizibwa okubeera n'ekyapa wa myaka emeka mu mateeka ga uganda kati tuli mu mateeka nze zzigo ate nze omu kubeetabamu ng'era tuwangula ebintu bwe bityo njagala ensonga eno mbangisalawo nensooka kukoola mwoyo omutuukirivu nampa ekitone ky'omwoyo w'amagezi nensalawo bulungi puloti eyo bwe biba bituuse bwe bityo kangikulaakulanye oba nteekeko ekikolebwa nga kivaamu ssente oba ngizimbeko obuzigo naye ate mumaaso awo nkulaakulanyiza puloti etali mumaanya gange omwana oyo alifuutukayo n'agamba nti yobbye kanso twongere otukubire essimu otubuulire puloti eyo bwe nsalawo nengikwata nengikyusa nengijja mumanya g'omwana nengikulaakulanya mba mufere ebintu bino si byangu ate gyebi kirungi baleese twakava mu mulamwa ne tivi tuzikaayanira omwana ayagala agibeereko nze mugagenda osome nawangula tivi yange nino giraba ne kuproti omwana takirizi waya doku genderi nyari kuchapa amateka gali bada which means kata akula akula nyenga wala vya wala wanga chako la chigenda maso yendesa yange sila gira mwe wali kuwele zanzirzi kato pita chigozo mranga kwa nguguri
0: mwe wali nyo mkulu ziki kati ate zika alesa akongo di ila kapia nti plati tata jikula akula nye nga plati ya limanyaga tata
7: Allah
0: hayayayayayaya anti omwana achali muto oh akanya mberege hila
5: nabiteke mateka chapa chibere mu banka chapa chibere mu banka tata baku mtumio omwana ni wako batu kuwa mu
0: takula akula nye wazimbe wa mzigo
5: neda yeye kula akula nye vivi baku mtumio omwana
0: Hai mkaba katonda. Wani za kumanga gana mwabanyo mpiloti ya uli mchibuga. Kato kwa katonda. Kekai genda mwabuzigo. Kaja kufuna hapa pangi samangu. Tata akula akula nyaka kantuka nonga. Kali manyagi. Mwali kula mwali kachusa. Hey. Hela.
10: Madamu Liliani.
0: Yes, sebo.
10: Weba uweleze guanga.
0: Nao ukuliriza sebo.
10: Nze mafavi ya zidi mbele wanempata.
0: Ye mafavi.
10: Nze netaka kumu mpaka zaka kinsa ukuledi yosapiensa.
0: Yes, sebo.
10: Nema nyi kejitegezo kweta wa mumpaka. No wangula. Oita mvulumi kwa manyi nyo.
0: Nyo.
10: Ate madamu Liliani.
0: Yes, sir.
10: Evi ntu mwusite vichi akureka.
0: Yeah.
10: Okubela na kataka mu Uganda.
0: Obanga ina gold.
10: Obanga ina gold. Kakati tata. Agume. Akule vivye. Evi ntu vyo mwana abiveko. Kwa ufuna nyizi wabwe okuwele ro mwana.
0: Kati
10: omwana singa yali tawangu de tata yali kozetia
0: vyo yandi bade bilala webali nyo vera bulunchi akade yenga kantuala bubaya sana
11: uliwe chidja chidja sumutu wandi funyaka fowowe kukuma nyaka fowowe kukuma mnyama tu kariki kuredio sipisi toga gala chidja sumutu Kuchindemu nye katonyeze nyafama. Radio, sepisi.
12: Akachika kavuna nziba kubiyokulonda mugwanga, aka Electro Commission. Kate geza abantu mwenanto kukunganya no kuteka teke nkarala zaba lonzi. Eza elu siwa nukubialo. Kono obuchiku babacharo bo kubialo kwa kubida unge na kuzomezi mukaga. Okutusa nge na kuzomezi kumi umezo kwa umusambu nkumi bili abili mumukaga. Budidu nako kupa kusawe mweyo kumacho kutusa kukumi na bili zaka ungezi. Echigende diduwa chenso ngeno. Kwe kuteka teka zi register zine ya ambisibo mkusula kaluluku kubialo. Kono obuchiku babacharo bo kubialo. Kati abatuzi mwenabali nebisa nyizo mkubidizibo kugendo kwe wandisa mubuntu. Mubitundu vya mweye vila mbikiduo kwe wandisi zamu. Edango kwe wandisa kwa abuerele. Pauteke duo kubero mtuze wa Uganda. Eroli no kubango vila mchitundu wechi mwandisi viza. Ngosuse miyake kumi no mnane jobu kuru. Edango limwete futefu nyo kubera memba wakachiko kwa kuchalo. Abachala abali nebisa nyizo. Nabuba kuwandisi wa kubuchiko kwa kubialobu abachala. Tewela bido kutambula nendaga mtu yongo gendo kwe wandisa. Oboku lagayo nini namba yo. Oboku gende na kakunga kakaku we bwango genzo kusabenda gamuntu yo. Oteke doku waya manyago mvujuvu, emiaka, echikula, nekucharo kuovera. Wetabe mkuronda abakulembezebo kuvira dala kumutendero kwa wansi.

0: omulungi awuliriza nga bulijjo tukwaniriza nnyo nnyini ddala mukadde kaffe akasaala yamalya g'ekyemisana weebale nnyogo wenna ategaseeko era nga nkugamba bugambe nti nga bulijjo tuba tugenda musaala siremu okujjukiza buli lwolya buto omulungi obeera bulungi naye wenyini ojja kuba bulungi naawe ojja kulabika bulungi naawe ojja kuwulira nga obulamu budda buto n'olwensonga eyo beera nga weefunira fortune buto abeere nga akuyamba mu byonna fortune gold ajja kuba nga akuyamba era ajja kuba nga ayongera okuzimba mukyalira abaana visitations otutte ki oba ebyofumbi obufumbisiza ki leka kumala gatwala tuwala bibuto buto kwesa buto asinga obulungi abeere nga akuyamba Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda ali mu studios nga bulijjo era gy'oli tugenda musaala
1: nerya mwana nerya mwoyo mutuukirivu
0: amina
1: aye mukama katonda kitaffe olwaleero mu kigambo kyo ffenna otusoomooza n'otugamba nti mmwe munnyo gw'ensi era mmwe kitangaala ky'ensi mukama tuyambe nga tuyita mu bulamu bwaffe obw'obukristu bwe twafuna tulagewo enjawulo naddala nga tutandikira awo we tuli ffe tuyina okulungi y'ensi ffe tulina okutereeza ensi nga tuyita mu bikolwa byaffe ebirungi ne mu bigambo byaffe ebirungi tuwanirire nnyino naddala mu nsi eno gye tulimu erimu okusoomoozebwa tuleme kutwalirizibwa era tuleme kuterebuka wabula mu buli kyonna kye tukola ebigambo byaffe n'ebikolwa byaffe birage nti ffe munnyo gw'ensi era ffe kitangaala ky'ensi bino tubisaba nga tuyita mu kristu mukama waffe
0: amina
1: nya lya paati nerya mwana nerya mwoyo mutuukirivu
0: amina
1: owooluganda nkwaniriza nnyo nate mu pulogulaamu yaffe eno tutuno tugenda okwebuulirira ku ekyo mukama katonda waffe kyatuwadde olwaleero mmwe munnyo gw'ensi mmwe kitangaala ky'ensi awe tugenda okusasira olunaku olwolwaleero era obubaka buno omukama bw'atuwadde tubujje mu Matayo omutwe ogw'okutaano akanyiriryako ekkumi n'essatu okutuuka ku ekkumi n'omukaaga era mu kitundu ekyo omukama katonda atugamba bw'ati mmwe munnyo gw'ensi kale obanga omunnyo gusaabulukuka gunaddamu gutya ensa guba tegukyalina mugaso wabula okumansibwa ebweru abantu ne bagulinnyirira mmwe ekitangaala ky'ensi ekibuga ekikubiddwa ku lusozi tekiyinza kukisibwa era tebakoleeza ttawaaza kusaanikira nsaanikire mu kibbo wabula ewanikibwa ku kikondo n'emulisa bonna abali mu nju ekitangaala kyammwe kyakire bwe kiti abantu balabe ebikolwa byammwe ebirungi balyoke bagulumize kitammwe ali mu ggulu owooluganda bwe bw'obubaka omukama katonda bw'atuwadde olwaleero era bwe tugenda okwebuulirirako essomo lino lye tututte litujjukiza ffenna obuvunaanyizibwa bwe twagabanako nti nga tumaze okunnyikira Kristu tuvunaanyizibwa okumutuusa ku bannaffe eyo na gye tuli ensi erinze tugirage Kristu era tugitwalire Kristu Kristu ayagala ayite mu ffe mu buweereza bwaffe okutuuka ku bantu bonna awo w'oli waliwo omuntu yenna gw'oleetera ennyonta ey'okwagala okumanya Kristu ng'atunuulidde engeri gye weeyisaamu akimanyi nti wabatizibwa naye bw'akutunuulira engeri gye weeyisaamu engeri gy'okolamu emirimu gyo naye afuna ennyonta ey'okwongera okumanya Kristu waliwo obulamu bwo obw'obukristu gwe busikiriza naye ne yeegomba okubeera omukristu ebibuuzo bino Kristu abifunziza mu bigambo ebigamba nti balabe ebikolwa byammwe ebirungi balyoke bagulumize kitammwe ali mu ggulu Kristu akozesezza ebifaananyi bibiri ng'abijja mu bulamu bwaffe obwa bulijjo omunnyo ate era n'ekitangaala atugambye inti mwe munyo gwensi mwe kitangala kyensi ngabe tumanyi mbulamu bwaffe obwa bulijjo omunyo gulina emigaso mingi gukuuma ebintu nga tebivunze guwonya nga bagukozesezza ku biwundu gwagazisa omuntu okulya nga guwoomesa emmere guleetera omuntu ennyonta ey'okwagala okunywa amazzi n'emigaso emirala gye sikoonyeeko wano ekitangaala ky'omugaso gwakyo gwa kumulisa ekitangaala kimulisa ne kigobawo ekizikiza abantu balabe bulungi awatali kwekoona ku bintu ebifaananyi ebyo byombi eky'omunnyo n'ekyekitangaala bijjayo obuvunaanyizibwa omukristu bw'alina mu nsi muno omukristu ateekwa okweraga era tulina okweraga nti weetuli era tuteekwa okuleetawo enjawulo singa buli mukristu afuba okutambulira ku kino kristu ky'atugambye nti gwe munnyo gw'ensi gwe kitangaala ky'ensi owooluganda nkakasa mu nsi yaffe eno uganda twandibaddeko ne we tutuuse okugoba obubbi twandibaddeko we tutuuse okulwanyisa ekigambo eky'obuli bw'enguzi ekigambo eky'obwenzi ekigambo eky'obutamiivu ekigambo eky'obutemu ekigambo eky'okusaddaaka n'ebirala nkumu bino byonna abooluganda twandibadde tulinako we tutuuse okubigoba mu nsi yaffe singa tutambulira ku ekyo kristu ky'atugambye nti gwe munnyo gw'ensi era gwe kitangaala ky'ensi ng'omunnyo bwe gulungibwa mu mmere n'omukristu naye alina okulunga ensi n'ebikolwa bye ebirungi abakristu bwe twesamba katugeze obuvunaanyizibwa mu by'eŋŋunjula ne twesamba obuvunaanyizibwa mu by'obukulembeze ebyempuliziganya n'obuweereza obulala bwonna bino byonna ne tubirekera abantu abatatya katonda olwo ng'ensi yaffe ejja kweyongera kwonooneka ffe tulina okulunga ensi nga tubeera ekyo kye tumanyi era kye tukkiriza ku kristu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo okugeza omuntu bw'abeera ow'amazima mu bigambo bye ate era ne mu bikolwa bye nga wa mugaso era nga yeesigika mu buweereza bwe omuntu oyo nga mwesimbu omuntu oyo nga mulambulukufu omuntu oyo nga taliimu bukuusa ekyo kye kitegeeza okubeera omunnyo gw'ensi era okubeera ekitangaala ky'ensi abantu bangi balowooza nti tebalina bukugu bwetaagisa kujulira kristu mu nsi muno katonda waffe tatusaba kye tutayinza wabula atusaba ekyo ekiri mu busobozi bwaffe ekyo ekiri mu maanyi gaffe ekyo ekiri mu kutegeera kwaffe ekyo ekiri mu myaka gyaffe era ekyo ekiri mu mbeera yaffe eya bulijjo obulamu obukristu bwe twafuna bwe tugabanyizaako abalala mu mbeera eya bulijjo kale nno ebye tuyita ebitono era ebya bulijjo bye tuba tuyitamu okweraga nti tuli omunnyo ogw'ensi era ekitangaala eky'ensi okugeza engeri buli omu gy'abeererawo munne mu mbeera zonna eza bulijjo laga nti ofaayo ku bya munno so si kukulembezaamu bibyo byokka buli omu alage munne okwagala okwannamaddala mu bintu ebyo tulowooza nti bitono nnyo ebyo bye bigenda okutereeza embeera naddala mu maka gaffe ate era ne ku mirimu gyaffe laga omutima omugonvu beera wa kisa beera mugumiikiriza beera mwetowaze okulekeragana n'okusonyiwagana bino byonna bikulu bwe tukola tutyo kyekyo kristu ky'ategeezezza nti olwo ojja kubeera omunnyo ogw'ensi era ojja kubeera ekitangaala eky'ensi okubeera omunnyo gw'ensi tekirimu kwogera bigambo biwoomerevu kyokka abantu bye baagala okuwulira amazima ne bwe gaba nga gakaawa tetulina kugakweka ng'omunnyo bwe gubalagala mu kiwundu naye ate ne gukiwonya amazima naffe bwe tulina okugajulira. Ekirungi leka tukiyite kirungi, n'ekibi leka tukiyite kibi. Ekikulu si kugenderera kulumya, wabula kutereeza mbeera n'okusigala nga tuli ku mulamwa ogw'Obukristu. Owooluganda, ffenna tusoomoozebwa okweraga nti tuli ekitangaala eky'ensi, abantu abalungi mu bigambo era ne mu bikolwa be bajja okutangaaza ensi eno. Ensi yeeyongedde okubeera embi kubanga ebyo ebizimba obulamu bw'omwoyo tubisuuliriridde. Obulamu bw'omwoyo bwe bubeera obubi, n'ekiva mu muntu oyo nakyo kibeera kibi. Ensi bw'ejjula abantu ababi, n'ensi eyo naye ebeera mbi. Ensi teyinza kulongooka okuggyako ng'ekibi tumaze okukiggya mu bantu. Obulamu bw'Omukristu buliwo kugasa balala. Ng'omusubaawa bwe bagukoleezaako omuliro ne guvaako ekitangaala ekigasa abalala, gwo ne gugwekerera, n'Omukristu yenna bw'alina okubeera. Kino oluusi kirimu okwefiisa, oluusi era ne kibeeramu n'okulumwa olw'obulungi obw'abalala. Okugeza, abantu bo ogw'obakwata otya mu maka go? Bakwenyumirizaamu era bakweyagaliramu? Bwe kiba nno nga kiri bwe kityo, gwe kitangaala ky'ensi, gwe munnyo ogw'amaka go. Naye baba nga bakuwulira nti okomyewo ne beekweka bwekwesi, kitegeeza nti kaakati olwo ofuuse omunnyo guli Kristo gw'ayogeddeko nti gusaabulukuse. Obuweereza bwo buli butya? Onoonya kuweerezebwa nandi ky'onoonya kuweereza? Abantu bo bafaako? Abantu bo obeeraliikirira? Omuntu ow'ekitangaala abeera ne bino mu ye: teyekkiriranya, ayogera ekituufu ekimuli ku mutima awatali kutya, kwe kugamba nti tabeeramu na bukuusa. Omuntu ow'ekitangaala abeera mwegendereza, abeera mukwata mpola mu bigambo bye ate era ne mu bikolwa bye. Omuntu ow'ekitangaala abeera muvumu, naddala awali amazima tatiisibwatiisibwa. Omuntu ow'ekitangaala abeera mwesimbu, abeera mwerufu, tasuula mazima olw'okuba nti ayinawo b'ayagala okusanyusa. Omuntu ow'ekitangaala asigala akyayagala okumanya, teyeematira n'ekyo ky'amanyi, ate abeera mwetowaze mw'ekyo ky'atamanyi asobole okukiyigira ku balala. Katuweerezeyo essaala. Mukama, mukadde kano tukwanjulira abaana bo bonna abali mu kulaajana olw'emirimu gyabwe. Waliwo abalina amaduuka bakusaba omukisa, batunda engatto naye banoonya abaguzi naye tebabafuna. Mukama, bulijjo tumanyi nti ggwe ogaba emikisa gyonna. Abaana bo bano nga balaajanye batyo, babeererewo era bajune mu byetaago byabwe. Tusabira abalwadde bonna abali mu kubonaabona okwa buli ngeri olw'obulwadde obubaluma. Mukama, gwe musawo omukulu era gwe mujjanjabi omukulu. Bannaffe bano baddiza obulamu era baddiza amaanyi. Twagala okusabira amaka agali mu kuyuugayuuga olw'okubeera ekigambo eky'obwavu, kaakati bafunye obutategeeragana. Mukama, bayambe basobole okuddiŋŋana nga batambulira ku kigambo eky'okusonyiwagana, buli omu ng'addira mu munne. Ate era mu byonna, Mukama, abaana bo bonna ababadde ku pulogulaamu eno bawe omukisa. Bino byonna by'otuyigirizza bafa bina okubissa mu nkola. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
0: Amina.
1: N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu, Patiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakekera gusigale nammwe.

Now we may end with the Mashoka. The Gatrani Kawiche, no, Egetinus of Vita Jakai Sad. Omukama, we did his own one with you, Okuonia, no good diarism of the Na. Kumesi Genga, Arugende Jar, and Kirizanti, Asola, Okundu, Kirida, Okwaga Lakwe, the Kutuko, that Terebu Kamu, Katwa Wunda. Brigada no kulaba da munte ku ngawuze omulanzi watonde musomeri soka ngayira ku mfano gwo mukame igwanga li Israeli wadenga lya mawakana nako nisamba jindagano ye na ye yaga amani ya kusigala nga abongereza mu bwesigwa bali batebategeere omukama omuyimbeza buli saa zenda kasasa nti omukama wa Isa asaasira atenda buguli bitunuzi obulamu bwaffe nebibitamu byonna tukakasa nti omukama asaasira waliwo bino okufaaniza kugamba nti ekigambo kye tukituusa nga bw'ayagala bulijjo omukama oyo atwabulira omwetegefu okwewaayo ku lwaffe muvanjiri asaasizza ekyo n'adduukirira abo abaali mu mbeera ey'okuggwamu essuubi era bwewekenneenya embeera y'abaana babiri yezu baawona mu buvanjiri oyinza okujjukira engeri z'abaganda ebbiri ezigamba nti asiika obulamu tassa mukono oba n'aganaafa bagasalira essubi kubanga omukungu n'omukyalo n'obukulukuto bonna embeera yaabwe yali nkatali nnyo nzibu omukungu omwana waakutuse naye ajja yeesiga obuyambi bwa yezu akkiriza mu buyinza bwa yezu n'amusaba ajja amukwateko ate omukyalo ondoda yeggerenge emyaka 12 oyinza okwefaananyiriza obuzibu eyayiseemu abawandiisi abalaveni bagamba nti yagezaako n'okwejjanja bulwadde n'agenda amasabo bangi ne bamulyako ebyo byonna naye ng'obulwadde bweyongera bweyongezi ate nga mu mbeera eyo yali amanyiddwa nga si mulongoofu nga talina kwetaba n'abantu banne mu nkuŋŋaana entukuvu yaboolebwanga oyinza okwefaananyiriza obuzibu bweyetangamu naye bw'awulira yezu n'ataggwamu ssuubi n'ajja gy'ali mu kukkiriza okunene ennyo ti ne bwe nnaakwata obwasi ku kyambalo kye n'awona bombiriri bano akwata ku yezu awona mu kukkiriza ne yezu gw'akwatako awona olw'okukkiriza kwa kitaawe bino eby'obulwadde bukulukuto n'okufa kw'omwana tubisa ebizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe n'okusoomoozebwa okw'enjalo kwe tuyitamu oluusi okutumalamu essuubi ne twerabira n'obuyambi bwa katonda ne tufundikira oluusi ate nga tuyiyiza obuyambi obw'enjawulo ne tutuukiriza omuganda kyagamba nti ntubireete ekumire ate ne tukwasa ku nkanaga tujjukire nti omukama bwe tumwesiga byonna abisobola obudde buyinza okubeera obuwanvu ennyo obw'ekisoomoozo n'okukabirwa n'okutawaanyizibwa naye omukama nga tumukkiriza atuyamba ne tubiwangula ne tubiyitamu nga tuwenguse ku lugendo lwa kulokoka maliya goli kutujjukira olwaleero ye yafana bujulizi mubeerevu yazaalira mu nsi ya itale naye mu maka gaali magagga agapakasa agakazana okunoonya emmere ya leero ate nga n'obuyigiriza nabo tebaali babangufu nnyo naye tebaasobola musomesa bulungi amagezi ag'ebitabo kyokka olwokuba baali bannaddiini kigambibwa nti nnyina yamusomesa katekisi nensatuliki okunakukuna naye nga mukazi wattw alijja mukwe era maliya goti n'akakata nnyo okukkiriza okwo ku myaka 9 n'afunaku nnyo gye yeegombanga ate n'ayagala nnyo omukama n'akola n'obweyamo olw'okubeera omutukuvu omubeerevu ennaku zonna bwe baasenguka olw'emirimu ne bagenda ewalala kitaawo ate n'afa olwo nnyina n'asigala naye nga balina okulabira batoobe awo nno gye baali bafunye akalimu yewaali sedduvuto yeyagala okutabangula ekiragano ekyobutukuvu Maria Goretti n'agaana era omwami ono n'amutunga enkala n'amutta kyokka Maria Goretti kigamba nga tannafa nga n'omugisisewaali omutemu ono yamusonyiwa Maria Goretti wamu ne nnyina batusoomooza nnyo
mkujigi yedio kukiza hati kukamunu kubango mkujia esu yinua kufumu ahene mpira yura mwota kuwao kama ugenu lafe temwene makubango yukisenzi kula yukira yukiriza yukisa jinsa kwa mwaka mkigambo cha alero kakasuda na kusumbu kira kama yakoreti singa bulijio tuwe yinua kuyambiwe mkukiriza mkukiriza mkukiriza mkukiriza mkukiriza mkukiriza omukungu wadde yali mukungu naye bwe tuba tulamu yamanya nti mponga byoya naddukira ew'omukama omukama yayinza byonna yamanyi byonna ate byonna asobola okubitukolera nga bwe tukkiriza naye nga bw'asiimye tumwesige nga bulijjo tajja kutwawulira ajja kutukongojja mabanga gonna ag'obulamu waffe omukama abeenamu

0: inawe wono nekede na atuwa atobu janjabi. Ngobu janjabi obo miti. Kwa nga maruwa liroga na edagala kategari inga yo. Katonda nga atondo muntu. Tutandikira ku Adam na Eva. Hey. Deva tutandikira.
1: Yes.
0: Tebwali amalwali nago gale kategali yo.
1: Era amalwali tutegali yo. Wango mukama yabagamba nti mbatadde mu nnimiro mwe muli buli kimu.
0: Aha.
1: Mwe muli emmere n'ebirala byonna.
0: Mwe muli emmere n'eddagala. Yeah. Waliwo n'olunyiriri luli mu Bible akuba Serumanyi swa kujjukirawo bulungi. Katonda inawe yogerera ku miti n'agamba emiti egyo gifuuka eddagala. Inawe yakyogererako. Ate era ne bwe baali bayingira ekyombo kya Nuwa,
1: yes.
0: Era bayogera ku miti egyo,
1: yes.
0: Najo nkakasa okuba nti no bagiyingizaako obanga eddagala naye baatugamba mbu nno omuti gwe bateekayo gwali muvule oba kyali kituufu.
1: Tetwaliyo.
0: Oba kyali kituufu tetumanyi,
1: yes.
0: Naye nga Katonda bwe yali atutonda yatutonda ffe ng'abantu. Kuwanga kati mu maaso ga Katonda de tuli bantu ffe n'ebyo nabina n'ebisolo na biki byonna byonna byonna byonna bintu bya bulamu ndowooza Katonda yabiwa obulamu,
1: yes.
0: Nti embuzi yaziwa omuddo naffe era tuli zimu ku mbuzi ezo nabwe oli omuddo okola ki owona bwente obumyu biki bwe bityo kale guno omulembe gw'okujjanjaba guzze kati
1: kubanga ebisolo by'omu nsiko babijjanjaba mirundi
0: ate babijjanjaba
1: bibeerayo
0: ate birya bizaala binywa buli kimu kwanga ezzike liri eriri mu nsiko,
1: yes.
0: Kye ririna nawo ki ky'olina tebina byawukanira wadde tebulina okiba kirina ekibumba olina ekibumba nsigo kalulwe buli nga Katonda bwe yakutonda
1: nga byo bibeerayo
0: n'ebibaayo ate nga bibeerayo ku muddo bibeerayo ku miti ate bimanyi emiti kigenda nekiwunyako nekimanya nti guno omuti gujjanjaba kino era tekisobola kulya muti guwonya liiso nga musujja gwe gukiruma tekisobola
1: amukama be yawa amagezi okusingawo tetukyabisobola
0: ate tubisobola olw'ensonga tuzzeemu oluzungu. Ebintu bino bifiiridde tuzzeemu oluzungu lungi. Just kyekyo kyokka kye kituletedde ebizibu naye so senga tetwajjamu luzungu luno na sente n'ekya sente ekyo kati nze ndi mulwadde ninagenda yindiya okitegeera kati sente ez'okubanga oziina naye ate osobola obutagenda yindiya no Katonda guno omuddo gwe yakuwa n'ogukozesa n'olaba ng'atowonye naddala bano abalwala ebyensigo bibumba biki nti just bakyetaaga kukiryalinga bulungi n'okyoza bulungi nti bwe ndya kino njoza ekibumba kyange bwe ndya kino njoza ensigo yange bwe batennalwala ninakola nti ogigaidinga ekyo nakyo kikulu naate kyobala abaganda bagamba nti okugema kusinga okuwonya. Teriyo kirungi mu nsi muno nga kwegema kintu nga tekinnakuluma. Omanyi bw'olwala obulwadde buno butwala obudde buwanvu bwono n'obulamu bwono n'ebintu bukosa memory y'abadde alowooza kino n'obeera ng'ofokasinza ku bulwadde obwo obukuluma. So wano sengoba weegema kyandikukoledde amakulu kyandikukoledde amakulu.
1: Radio Sapiensi enkuluze ya magezi mama Sara gwe tuli naye agenda kutuyamba kati bwe tudda oluvannyuma lw'obulango buno okutuyamba tulyaki okusobola okulaba nga tubeera abalamu ye mwatambulira kubanga twagala tumanye ekyokulya,
0: yes.
1: Twandibadde tulyaki okusobola okulaba nti nno tuba bagezi twandibadde tulyaki okusobola okulaba nti emisujja tegituna twandibadde tulyaki okusobola okulaba nti oba twoza mu lubuto ebintu weebiri naye tubiragajjalira era nga bw'atugambye nti omukama bwe yatonda buli kimu emiti weegiri gyandibadde gituwonya naye ggwe okimanyi mwe mujisawa mujocha mumanda
2: akachika kavunanyizibwa kubyokulonda mugwanga aka electoral commission kategeza abantu mwenna tukukunganya nokuteka teke enkalala za balonzi eza LC wonu kubyalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'okubyalo kwa kubira unge na kuzo mwezi mukaaga okutusa nga na kuzo mwezi 10 mwezi ogwo musanvu 12 mukaaga buli lunako kuva kusabwe mwe yokumacho okutusa ku 12 za kawungezi ekigendererwa kyensonga eno kwe kuteka teka zi registers ne yambisibwa mukusula akalulu kubyalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'okubyalo kati abatuuze mwenna abali n'ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammwe ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'okukyalo abakyala abali n'ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'okubyalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulaga nini namba yo obo kugenda na kakonga kakakuwebwa ng'ogenze okusaba endagamuntu yo oteekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu emyaka ekikula ne ku kyalo kw'obeera weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu ze ya magezi.
2: Radio Sapiencia enkulu ze ya magezi. Dakika 2:05 zise ku saa 8. Mama banungi Sara gwe tuli naye wa mukisa nungi.
3: Yes.
2: Treatment center. Kakati njagala tugende kwanga watugambye kulya ebintu byetwe kozesa. Bituyiwayo bitya, bituyamba bitya. Yes.
3: Kakati ebintu byetukozesa bino in fact kati endwadde zituluma ziva mu bintu byetukozesa. Olw'ensonga nti obulwadde buno bakola bukole. Buina ne zila bauta mwe bakola ki? Mwe bakola ero buuka ne butambula kati kankwe ekyokulabirako. Nga bw'olaba COVID. Nti bakola mu ki?
2: Mukole.
3: Bakola mukole. Kati endwadde zino bazitukolera ne baziteeka mu bintu byetukozesa. Ebituli okumpi. Nti bwe nalya kino, bw'anaalya kino agenda kulwala kino, kati jjukira bo baba bakola ddeddagala. Nti ayinogera mu ddwaliro awone ekyo kiyalira mu kino. Naddala abo abantu abalya emmere ebintu ebyo bye bateeka mu friji, bye bakuumira mu friji ezo mu supermarket wawa bwe batyo. Abalya Bulaaya kubanga bote basafuna kintu kiri nacho. Tomanya bayinza nga si kyangu.
2: Lwalumu ebiri fresh.
3: Aha, kati balinga nganze nti nkera kumacha neno gaka katunkuma ne nkafumba ne.
2: Kirira wali mu lusuku notemeka.
3: Noliwata. Nolifumba. Yeah. Nti nze nina obulamu ate okusinga bali abalala.
2: Nonoga wali nofumba.
3: Nofumba. Yes. Ebisiike bingi, ebisome bingi, catering kati amaka gasinga obungi gabeeramu aba catering. Nenga kuba kusiika busiisi. Sente yo manyi oba n'akasente kano kakutuma okola ebintu bingi.
2: Yenyabo.
3: Sente eno. Sente enzibu. Kakati tuina kati ekirwadde kya prostate kanchogereko sijja kuvaano nga sichogeddeeko. Tuina ekirwadde kya ulcers kati njogera ku ebireetebwa ebintu bye tukozesa.
2: Yes.
3: Tuina ekirwadde kya kansa wannabaana mu abakyala ffe. Tukozesezza ebikya ebintu bingi naddala abakyala bola besandabula makeup. Ne kati bobera identity omubiri guno guyingiza.
2: Yes.
3: Nga bola agufulumye entuuyo n'otuuyana.
2: Yes.
3: Nagwo bwonaaba guyingiza.
2: Yes.
3: Era bweesiiga ekintu kiyingira munda.
2: Mm.
3: Kati kansa wavudde. Kati omusanga nga abasiize emimwa.
2: Yes.
3: Nga gubiriridde bwe guti naye ebintu ebyo bigenda na malusu.
2: Munda.
3: Kati ogenda okulaba omwana ali ku university emyaka 2 alina kansa. Kansa wa mabeere. Kansa wa like twesaleko ku bintu ebimu byo ekintu kyotaakola Katonda kyataatonda kyesaleko kubanga kiri kyakolebwa mu factory kiina chemicals zaakyo. Tubeerenga tubyesaleko mpola. Kakati mbadde njogera ku kigambo kya prostate.
2: Yes.
3: Nti ennaku zino prostate bakita kisusse.
2: Buli omu afubutukayo ayogera ku prostate. Buli omu afubutukayogera ku
3: kisusse kiise we kyandikomye. Abaami prostate bambi abaluma n'abaana abato kati bakuleetera omwana wa myaka 4 najjanja bakaka emyaka 3 myezi giringa 4 agiyise emabega kati waliwo obwena kati ninayo 12 muto ali mu P5 ndowooza we mbaseera bidde. Naye omwana atawanye n'ekirwadde nga kusobola tayogera takwatane kati azannya. Mujanjabe holiday wedde era nanyini ya musitu abukolokolo na mudeta paka waka nangamba ayo waka bajja kuzanya uno mukoze eki mukuwadde. Kati ebirwadde ebyo bivudde mu bintu bye tukozesa. Bivudde mu buchafu. Obuchafu zino toilets ze tugenda ko obadde okimanyi nti mu byalo teriyo infection.
2: Kubanga abantu babeerangayo gwate obulwadde bandi wadde tebwava malawo dda.
3: Abantu wachi agenda kutoyeza ebinyezo okusitamako neze nkoma tebalwala infection. Fe kati abali ene Kampala.
2: Fe tulwala.
3: Kati
2: abali mbye kizungu.
3: Kakati nolabango ekyo kirwadde kikoze eki kiyitiridde kiyise we kyandikomye obukyafu. Ezo toilets ezo zikola obukyafu ebyo tutuulako. Kubanga si fe twabikola bazungu bwe babikola. Nze research wange bwatyo gyanvuga ntwala. Kati abali e Bulaaya prostate zibaluma kubanga babajjayo ne baba andeetera eno omanyi bino ebintu by'obujjanjabi ojjanjaba y'omu mu kifo omujjanjabye uye bw'aba yawona asobola okuleetera ki
2: omulala
3: munna abaalumizibwa kati bwe nalaba nti n'abali e Bulaaya bajja wano nga jja anoonya mukyala mba nnungi bamundagirira kati ne ngamba tetuba nti nate ffe abakoppa bali bye bakola tugudde mbizibu akakuba kugwa mbizibu kati okulya nakwo kuleese ekyo ekirwadde tulina ebintu bingi bye tulya nga binafuya ensigo prostate oyo ziba bulwadde buba mu baami ziba nsigo z'abaami eyo olumu ayinza okuba ng'afukaafuka kumukumu eba yagaziwa kati olumu bw'aba ng'olaba afuka otusulo nga tetugjaayo then eba yakola ki eba yatoniwa akaseka ako kaba kazibikidde kati waliyo zi bacteria nyingi mundu omwo omuntu afuna infection n'atejjanjaba kati nejjanga emulya kati ekintu ekyo tekikoma awo kigenda paka ku nsigo ku kidini kigenda buli ekintu ekirimu okufulumya omusulo okufulumya amazzi gonna mu mubiri kiba kigenda kukosa kidini kubanga kidini eyo yetusengejjera amazzi neekola ki neeweereza eno mugundi mu prostate omwo mu busajja kati ekirwadde ekyo kingi nnyo ddala abantu bangi nnyo benzize ntambula nabo babenzize nzijanjabako ekintu ekyo ekya prostate naye oli n'atereera waliwo ne gwenajja ku stage nga bagenda mulongoosa nkeera nemugamba anedda tebakulongoosa nenyonyola mutabani we n'amumpa n'omwami nga bakamulongoosa emirundi bajaali ebiri kati naguno guliko waali ali fine kati ebirwadde bingi ebijja mu mbeera eyo naye nga Katonda bwe yali atutonda yatutonda naki neddagala eriva mu miti n'ebikoola n'ensigo na biki era bye tuba tukozesa ogenda okulaba nga kyokozesezza waliwo omwami gwe nakunyumizaako luli lwe najja wano namusanga Butambala nga tugenze kuziika ng'alina kigoyita nga yalwala ne prostate yalwala eddookooli nenyimirira nemugamba muzeeyi nti wangi ekintu kino maze nakyo nannyonnyola byonna nemugamba naye eddagala omuti ogwo ogulaba ogumanyi naŋŋamba gwange nze nagusimba nemugamba kati gw'oba okozesa fumba nga bw'onywa ofumbe nga bw'onywa nalwala dda ne mbusajja eno nemugamba eyo prostate n'abinyonyola nemugamba era kozesa ekyo kati nemwawulira nti bw'oba prostate kozesa bw'oti ne bw'oti kati weebanga kino kigoyita kyogenda kusekula bikoola osibengako kigenda kugira kitulukuke kiggweemu omwami naawo naye namulekera enamba yange nali ndyawo nga nkubira nga wesa emyezi gyalinga esatu naŋŋanyabo nti wangi yenze gwe wagamba kino nakino nti kumuti guli omunuula ŋŋombe nemugamba nti wawona nti nawona naye nkunoonya njagala kuwa kirabo kyo kati ssebo ebintu bwe bitu webiri Katonda bwe yali atutonda yatutonda n'obujjanjabi nyesebo
2: kati oyogeddeko ku mmere katono simanyi tuyambe prostate ono mmere kiki bizibu kiki ddala
3: ekireeta prostate yes kakati prostate si zino zijja olwakunywa ebintu ebiwoomerera ebintu noonywa juisi ezo zijuisi ezo ziri pakiti ezo omaze omumunywa otadde akacupa onywedde soda omaze okumunywa otadde akacupa kati ate omusulo guzze omusulo ogwo omanye ebintu ebiwoomerera ebyo bireeta omusulo ogwo ogw'okumwa okumu kakati ate omusulo tofunye budde obadde otambula oba ogenda mu misa oba ogenda kati ogenda mu kifo woolina okusiba omusulo ogwo omalirize kati n'osiba omusulo ogwo ne guwera kati omusulo ogwo bwe guwera jjukira gwo guba gwagala kufuluma guba gukyafuwadde mu mubiri guba tegukyetaaga kubeeramu oba olina okugufulumya kati okusibaasiba ogwo omusulo ng'onywedde ebintu biri bye nkugambye omanyi nsooda oyo n'ebino ebintu ebisiika ebyo binafuya nnyo obulamu bw'abaami ebyo bijuisi ebyo biri pakiti nti juisi oyo bamuteekamu balina eddagala lye bamuteekamu asobole okubeera omulamu
2: ebbanga eppanvu
3: otyo kati eddagala eryo lye bakozesa okuteekamu likuume ekintu kino lyeriono na processes za basajja.
2: Mbanonji abasajja bajja kugamba obatira katale ke bintu byabwe byokunywa.
3: Ano sibatira katale olwensonga twagala obulamu. Atena nabo bakimanyi. In fact abantu abakola ebintu bakimanyi. Bakimanyi bulungi nnyo nti kino kankiteekemu kubanga kigenda kuyamba nze nfune omuntu oli akyagala oluvannyuma lw'omwaka. Okitegedde kati tageti ye okuteekamu ekintu kino kiwangaale tageti ye ebeera ggwe. Ebeera nze, ebeera oli, ebeera mwana muto. Naye nti kati kale ggwe okitaddemu mu bintu ebyo ebintu ebyo bujuice sijja kunemyenga manya nti oba lino na lino. Naye nti buli lw'olya ekintu kye bataddemu eddagala kiwangaale. Kiringa nga kati bola abantu balwadde sukaali olw'eddagala lino libajjanjabisa enkoko. Eddagala eri libajja bakuba enkoko zikule mangu. Tuligyemu ebirwadde bingi, tulwadde ensigo, tulwadde sukaali, tulwadde ekibumba. Kubanga buba butwa, buli lw'obirya ennyo ekibumba oba okiwadde obutwa. Nti kubanga buli butwa. Kati ate otadde mu mubiri gwo. Omubiri gwo guyina ekibumba n'ensigo. Ogenda kwonoona akataago, oyonoona ekibumba kyo kubanga ebintu byebitereka omusaayi. Kino kisengejja, kino ne kitereka. Kati kitereka obutwa. Yesevu.
2: Sara, kakati bw'ogamba bw'otyo, enkoko tuzikendeze.
3: Yes, tuzikendeze. Tulye akakoko kaffe kano akalunda ake waka. Anti bulwawo
2: okula.
3: Nedda. Tebulwawo okula. Kati olaba, nze njagala kulya akakoko. Era nina enkoko ewaka. Omwana bw'ansaba akakoko, magamba kaako. Kwa bakimanyira, mami tulyeyo kamu nti mulye. Kati mbulunda olw'ekyo. Mbulundo lwekyo nti nina kye neetangira mu myaka 2-5-6 sagala ngende mu ddwaliro ng'omwana wange bagenda mulongoosa ate ensigo ate simanyi kibumba ate ebitya olw'ensonga bane buli tulya butwa oba tuwaagala oba toyagala olya butwa.
2: Waliwo ekifaananyi kye baalaga ennyo ne kitambula omwo nga balaga omuntu nga enkoko bagisaze naye nga bagikubamu empiso n'ebizimba
3: bwe
2: ne bakubamu n'ezimba kakati simanyi oba kyekyo ky'oyogerako
3: kati
2: kubanga batugamba nti ne bwe kibaba nyaanya nti fuuyira wayitewo ba weeks 2 then olyoka ozitwale mu katale eddagala liba liweddeko kakati n'enkoko era ziyina okuba n'eddagala
3: kituufu naye kati olaba ebyo bye bakuba. Kati ene nyame bajikuba n'ezimba n'egejja ojagula size ey'obunene bw'enkoko kubanga ozo yagala kinene ate ekirala egenda mu fridge oyagala ogirye ng'eri fresh nga teyonoonese nga olabanga gye baakasala. Kati ebyo ebintu bibiri obiraba byombi kyekimu nti eno gye bakubye empiso bajagala ogirye ng'eri fresh. Kati eno gye baawa eddagala bajagala ogirye nga ya weeks 3 naye ng'ennyama eraga nti nene bweti eraga nti ya myezi 3 oba
2: so ya mwezi giba ebiri guba gumu.
3: Guba gumu za weeks 4. Guba mwezi gumu. Kati mbutuufu akwate kale toyina waakwogerera era toyina bw'ojja kigamba bantu nti bannange mulekera okuba enkoko zino kubanga naye ali mu bizinensi. Naye bizinensi nagambye tageti ani?
2: Nze.
3: Tageti abaggwe kati ggwe oyina okwebeereramu. N'ogamba nti leero lwa mukaaga nti ye katuguleyo bakuyita kola sunsa kunoga katunoge sunsa lyaffe tulitokose tufumbemu ebinyeebwa abaana bange bawuute. Gw'omanyi obulamu bw'oba wadde omwana wo ng'omutokoseza essunsa eryo ensugga zino ensugga z'omu kibira ezo nazo n'otokosa butokosa kale n'obawangadda n'otekamu otunyo tutini oba ntekamu akunyuka okisula abaana n'obawa ne bawuuta. Na daddamu olidde abazadde mbadde mbasaba ka mbasabe ku lw'abaana mbadde mbasaba abazadde mu luwummulalu muno tetuganya abaana bano babayo kawunga n'ebijanjaalo naye twettira akadde naddala abazadde abakyala tufumbenga ku bintu tuwe abaana baffe bawuute. Tokikola nga nva bw'oba toyagala kubawa kulya bubi tokikola nga nva naye fumba otekemu otunyo otekemu atunyo akanyuka ekisula obutiko obutiko obubaala kimenti n'obugema omuntu okulwala kansa buno obutuko obwo obutini ofumba ng'otekamu kakisula n'akatungulu kana akatini akaganda kankaita akaganda yengo no salamu gakanji no tula kubakulio no uta nenja no uta nenja nene no uta chiche chikuuse ngoko ye miezi 3 nga tulina akatiko
2: aye kala kuluma kuchi
3: chifitu chireke
2: banga enkoke zaffe
3: yes,
2: ziruwawo nyokula kati ate zino bazangu yiza weziri kati batanse no zitema atema kilo kati wesa nganti omuntu chango waliwo ne bendala babagula kuota ndoza bana abero omu babiri ngagenda gula kuota bifi bibiri nga era alya ku nkoko kakati bye bizibu ebyo
3: na bizibu no tufunye bizibu bingi mu bintu byo kulonda ebyo kimenti kati bakola amaji wagalabye ko nga bagakola
2: ibangamba bagakola
3: eji kati omanyinti olya kole likole bukozi
2: banga mbali uge bako la na yembo abantu bali bagalese ne babalabiriza kakati sinzi
3: bakulimba bakulimba babilia abantu ba wano bali ebintu byatatekeddwa kulya tuina amaalo tuina obagayita bagayita maalo twegomba nnyo
2: waliwo n'obutamanya
3: aba okimanyi abantu bano bamanyi okimanyi bamanyi okusinga banne mbabule bamanyi okusinga achikola achigenderedde naalira bante jino ndikubye enjuba enanuka bweti ejje lyaffe terinanuka njuba amazigana agakuuma enjuba geganaanuka nene ajisulamu ne kutulamu bweti nenca naalira baguze treneuli neuli neuli mubongo bulachite webuuza ye myaka emeka gyomazengo olyamaji kyogamba gwe myaka gyomazengo olyamaji gutosobola kwetegereza tugula ebintu mu supermarket nga date zagwako dda gwe n'ogula ekintu kyonna kyonna kiba kiweddeko kiba kikoze obutwa kiba kikoze obutwa tuddeyo tulye ebintu ebiri nakyo bwe tunali ebintu ebiri nakyo ojja genda okulaba nga tukoze eki nga tubadde abalamu lwaki tunoonya bulamu teriyo kirala
2: kitunoonya bulamu
3: tunoonya bulamu
2: kakati ennaku zino emmere ya epoka kamere. Kala matoko lusi galabika na iwe gagwako mchere. Ati mchere ye mmere.
3: Kati ya mchere. Chovala nga bantubala denya appendix. Mchere. Eche gulina. Chitandikiru wako. Gulina guleta appendix. Nti gubamu obuntu obu kutakuta. Gubamu obu inja inja. Kati ni wakubate kwa deko kakuta. Gwina kaliba. Kana kabira kungu. Bogufumba kaliba ako kavako. Akaliba ako kekakola starchi. Kati buliruo kalia. Oba okalu ubiliza. Buliruo gulie nyo. Akaliba ako kawa kakali demulimu mchere. Kwa tukufumba neguka la tetui wa supu. Tetulinga ngaba Nigeria. Na ba South Africa baina. Mchere guwabo guwafumba. Baso kaniba iwa amazi. Ya. Baso kaniwa yuwa amazi kati ebizibu byonna bina nebabi yuwa. Kati nebalo kati.
2: Nobanga agwozeza.
3: Uwe bale nyo. Nenga tewa soka gufumba. Neguto kati ya dabulu unji nyo. Amazi naga yuwa. Na ateka mwama pia. Na alia. Na fumba na alia. Ntibi unji nyo bia abago bie. Bia talili demuchi. Mumuchere guno. Kati ate chitali waneno wafe.
2: Tutufumba ufumbi. Nolia.
3: Nolia. Tuino nogwa plastiki. Goba kola mubuvera. Koma na guwa gulabie
2: kwa. Nguhuli na buhuli zi. Sina gulaba.
3: Abatu uliriza. Nina chengendo basaba. Obula mubuno wafe. Bwechiri. Obula mubo bubo. Obula muyegwe. Tubeke bintu bingi nyo bie tuwe wala. Okukozesa. Okukopa. Tuleme kuyigirira. Bwoyibuluwa yigirira ekintu. Okufuko wa malu. Uliwo fuko wa malu. Okufuko mulwadde. Kati ato obula mubuno. Buzibu nyo nyo kwasaganya nga omaze okulwala kubanga nze nagamba natani kokujanjaba abantu nga ne miaka 12 kati mpezeze emyaka 4 naye mu miaka mufa miaka 12 okudda miaka 4 nina ebintu bingi nyo byendabye mu bulamu bw'abantu oli nagamba nze nembera ko omulamu eddakiika 2 bweziti bane nyinza okwebaza Katonda kati mwebaze kati ngo tutandika okukozesa bino ebintu ebiri nakyo fumba ebikola bya muwogo abaana bawe bawunywemu amazzi tebikaawa wadde wadde n'ebiwonya endwadde nyingi nnyo ate bigema omuntu okulwala endwadde fumba ebikola by'omululuuza obiwa abaana ojjanjabe akalulwe kano kubanga akalulwe kano lwekanafuwa kakola endwadde nyingi mu mubiri Bulikana fuwa uruwa la uralo msu jogo guta wuna. Obeda wempo ugogwe itaita muu. Obeda ngouli yeshi menye omenyo. Kubanga kana fuye. Taka chaina mazigari katonda geya katonde damu agakawa. Kata mazigano. Tugajanja bagu tutia. Tugonge damu tutia. Tugabustinga tutia. Ntitufu mbobu kola bomruruza. Obuto. Nututa. Nonywa. Sorry kuba kuita kunywa okuuta kuba zibamva nonywa mpola mpola jonywa ekikopo jonywa ekikopo nga bwejanjaba ogenu kulanga tuchaswa kula musujja gwa magumba gwe kibumba ogwawa ebintu we bityo ate bola manga bikuluma ngola bikuitiride ko nenya ongo nonya ngo nonya
2: ko Radio Sapiensi enkuluze ya magazine
1: akachika kavunanyizibwa kubyokulonda mugwanga aka Electoral Commission kategeza abantu mwenna nti okukunganya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LC wano ku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'omusanvu 12 mu mukaaga buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi register ezineeyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kati abatuuze mwenna abalina ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammweyo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mweteefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulaga yo nnini namba yo oba okugenda n'akakunga kakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo oteekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu emyaka ekikula ne ku kyalo kw'obeera weetabe mu kulonda abakulembeze b'okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Jiji, wegende za tanki nunje zimasamasa kubizimbe na kuzino.
3: Hey, it's a smart tank, it's a steering tube. Kampani ngazi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyagibye mmere okuva mu steel.
2: Wow, bikolebwa mu Uganda. Nesi kye kibifuula ebyenjawulo?
3: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
2: Ate ebyagibye mmere?
3: Ebyagibya steel tube ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
2: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
3: Babula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel and Tube, wegulire smart tank ne smart silo, obyenyumiririzeemu.

0: Sicko!
1: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
2: Kano ge mawulire okuva ku sengejero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Sicko.
3: Kuchenda mja kutuweze nyafa maa radio sapiensi ya nkuluza ya magizi nsile ya mziki nebe mzanyo kadeka maulire ngoga kusama nze Olivia Nabagala. Obwaka baka wa Buganda buyisi zembali ila ya abu iyo mwaka gwebi nsimbi bili abili mwaka bili abili musanvu gene bali ilu wa mwabu mbibina mwenda mwabu kadebi satu kumina butano nezi guamu. Embali ila eno yeyongede nebitundu wa satu mubina kubuli chukumi mwogera gira nyane mbali ila yu mwaka gwebi nsimbi bili abili mwetano bili abili mwaka yali ya yobu mbibi satu mwabutano. Mkusome mbali ila eno mulichikora Buganda utude Ebulange Mengo minister gwebi nsimbi mwaka baka OHT wa Robert wa Gwansibirwa achinuganyi zanati mbalirire egenda kutambulira nnyo kukusitula omutindo mu bantu bakabaka era egenda kusisira ku bintu mukaaga omuli okusitula omutindo mu byenfuna by'abantu ba Buganda, okusitula omutindo mu byenjigiriza, okusitula omutindo mu byobulamu, okusitula omutindo mu nkumbeera z'abantu ab'omu maka, okusitula omutindo mu kusiga ensimbi nga kw'otali n'okusitula omutindo mu bannabitone. Minisita wa Gwansibirwa akinoganyizza nti kino kigenda kutuukirizibwa nga bayita mu tekinologiya okubanja gavumenti ensimbi ez'Obwakabaka okunnyikiza obwerufu, okunnyikiza enkola za gavumenti eya wakati naddala nga bayita mu nteekateeka ey'okulima okwa mulembe nga kw'otadde n'okwekutanira tekinologiya.
4: Okwongera okunyweza obwerufu. Obwerufu butuyambye nnyo okufuna bannamikago, abanywanyi, n'Abaganda, n'abantu ba Buganda okuwagira enteekateeka zino era tugenda kutwala mu maaso buli ngeri zonna. Ekitema ekyo twesigamyeko okwongera amaanyi mu kubanja gavumenti ya wakati. Obuumbi ebibiri buyakkiriza tukibanja lwe tukula ku bulala okubiyisaawo nga bwe nalaye tubebaza batusasulako obuumbi asatu munaana ekitundu naye omwaka gw'ebyensimbi guno tusuubira obuumbi ebibiri buno nabwo bwalize n'abasajja n'amaliriza emirimu gye tugenda kwongeramu amaanyi mu kubanja gavumenti ya wakati.
3: Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alaze obweraliikirivu olw'ebikolwa ebityoboola amateeka ebyeyongera mu ggwanga mu kadde kano nga bino byongera okutiisa bamusiga nsimbi n'okwongera okusiga ensimbi mu ggwanga nga kw'otadde n'okusiiga Uganda ekifaananyi kibi. Owoomu mbuga bino abyogerere mu lukiiko lwa Buganda olutudde ku mbuga enkulu Ebulange Mengo n'akinoganya nti okuwamba abantu entakira okubakomera mu bifo ebitamanyiddwa mu mateeka nga kw'otadde n'abakwate okubakolako ebyambyone byonna byongera okusiga Uganda ekifaananyi kibi. Mukuumaddamula agamba nti kikulu nnyo efuga y'amateeka okussibwa mu nkola kubanga eyamba nnyo okusikiriza bamusiga nsimbi okujja mu ggwanga okusinga bino ebyongera okugwa bamusiga nsimbi okugenda mawanga amalala.
4: Kikulu nnyo okuba n'obufuzi obutambulira mu mateeka Uganda ne Uganda bwe binaaba ebyokukula. Kulowooza nti omuntu aba amenya amateeka ayitibwe ku poliisi ategeezebwe amateeka ge yamenye. Bw'aba waakukwatibwa akwatibwe misana aleme kuwambibwa abamu ku ttebe eyanjule atwalibwe mu kifo ekikkirizibwa mu mateeka ate bwajjibwa kadduku lwa kapoliisi atwalibwa mu kkooti. Amateeka bye gagamba okujjako bano nga bagacyuza naye tibannaba abakwatibwa baleme kutulugunyizibwa era abakwatibwa baleme kuswazibwa. Lwaki omuntu ng'akwatiddwa akibwamu engoye oba omutigaatiga oba omukozesa ebitasaana? Ebintu ebyo bijja tuleetera akaba.
3: Kooti ya maje tule machindi yenge nekubirizibwa Brigadier General Richard Tukachungura n'olwaleero ezizaayo eyali akolera ekitongole ekikesi ekya UPDF Chief Tans of Military Intelligence mbufunze CMI Major General James Birungi kwa limando okutuusa nga 3 omwezi ogw'omunaana lw'anaddizibwa mu kooti eno ne banne abalala 3 okumanya emisango egibavunaanibwa we gituuse. Ono yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde kwe bigambibwa nti yalya mu nsi olukwe bweyawanisa bannansi emitima ku bbomu ezaategekebwa emunyonyo ne Kalerwe omwafiira abantu abawerako. Ono avunaanibwa okwenyigira mu buli bw'enguzi ng'aduumuula emiwendo awamu n'okubaako ky'amanyi ku ttemu eriza erikolebwa. Wabula bannamawulire olunaku olwaleero abakadde ku kkooti y'amagye okusaka amawulire gano basanze akaseera akazibu nga waliwo abamu abakwatiddwa mu kusooka olw'okukuba ebifaananyi nga tebafunye lukusa okuva ewa Meja Alex Echoru Choko oluvanyuma tukitegeddeko nti bannamawulire bano bayimbuddwa era ne balagirwa byonna ebifaananyi byabadde bakubye okubiyiwa nga n'abo abamu balagiddwa ebyo babadde barikodinze ku masimu okusobola okuba nti babiyiwa. Oluvannyuma omusango guno gugenze maaso naye nga bannamawulire tebakkiriziddwa kusaka mawulire agabadde gagenda mu maaso butereevu ng'ebivuddeyo babyo baweereza mu biwandiiko. Banashimira cha People's Front for Freedom badenyezo omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni olw'okuvaayo n'anenya Dr. Kizza Besigye olw'okulwisaawo emisango egy'okulya mu nsi olukwe egivunaanibwa ng'awakanya enteekateeka ezibeera zigenda maaso mu mbuga z'amateeka mu kifo ky'okuleeta bannamateeka okumuwolereza. Mu kwogerako eri eggwanga ku lwomukaaga oluwedde, Pulezidenti Museveni yategeeza nti bw'aba Besigye agamba nti emisango egivunaanibwa gya byabufuzi asaana asabe abamuwolereza basobole okubeera nga bangu yaako okubeera nga baliteeka mu maaso omusango guno gugende mu maaso bw'abanga olwo abamuvunaana kisobolese okulaga nti bye bamuvunaana si bituufu. Wabula ye amyuka Ssenkaggale wa PFF mu Buganda Michael Lulu Mebayiga agamba nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alina okukimanya nti kkooti n'abeebyokwerinda bennyini be balwisizzaawo omusango guno okutambula nga bazze bakwata bannamateeka ba Besigye n'okubatiisatiisa nga n'ebigambo Pulezidenti Museveni bye yayogera ye kennyini byongera okutiisa abalamuzi ne batakola kituufu kye balina kukola n'anokolayo nga bwe yategeeza nga abamu ku basibe bwe batalina kukkirizibwa kweyimirirwa. Wadde okuwandiisa abantu mu nkaala zaabo abagenda okulonda ba ssentebe b'ebyalo okutandisa olunaku olwaleero. Mu disitulikiti ya Mukono enteekateeka eno etandise mu ngeri ya kasoobo ddala era mu bifo omusasi waffe byatuuseemu okuli ku kyalo Kitege, Gulu A, Kikooza n'ebirala mu kibuga Mukono. Okwewandiisa kubadde tekunnajjumbirwa bulungi ng'abamu be twogeddeko nabo nga bamaze okwewandiisa bakunze bannaabwe abatannajjumbira nteekateeka eno bagende bewandiise.
0: Embeera yo ebadde tenda batambula bubi nga tekatenda bakuba mbi essaawa zino kuba abantu beewandiisa abatuuze baffe beewandiisa naye ng'eteekateeka essaawa zino weendabira essaawa zino buno obuddere nungi
5: bampita mahati fanisiza ku Gulu A kuba ndi mutuuze wa Gulu A nteekateeka era nga Electoral Commission weenagituwa n'essaawa zino tubadde tulina puroguraamu gye batuwadde ojjana na gavumenti oba nga chairman yakumanyi ku kyalo tuuze balandiwedi bakumanyi batuuze bano bakumanyi n'ojjana na gavumenti onomuwa n'ennamba
3: abamu ku bassentebe b'ebyalo aboogeddeko n'omusasi waffe okubadde Muhammad Waswa takwana w'ekyalo Gulu A ne Ssaalongo Nyombi Moses mu masekati g'ekibuga Mukono bategeezezza nga bo bwe bamaze okwewandiisa era basiimye enteekateeka eno bwe bati ne bakoowoola n'abantu abalala okubeera nga bavaayo.
6: Bampita Muhammad Waswa takwana nga nyeze ssentebe wa Gulu A Mukono Central Division. Enteekateeka eno ey'okuwandiika abantu abasula mu kitundu nkirabye nga oba empya naye nga teffe tulaba etuyambye kubanga gye buvuddeko ng'abantu bajja ne beewandiisa bajja okulonda nga sibaawa nga sibaako kitundu ne bagamba kwe basiiba kwe bakola ki ate nga n'abantu beesimbawo najja n'agamba nze banzaala kuno najja n'agira ki neyeesimba olw'okuba obuzaali bwe buli ludda wa naye okusinza ku kibaayogedde ekitusanyusizza.
3: Ne munisipaali ya Mityana abamu ku batuuze bagamba nti enteekateeka eno tennaba kuba nnungamo naddala wakati mu kukakasa abatuuze abatuufu abateekeddwa okuwandiisibwa. Kalamwa Nuhu ng'ono omutuuze ku kyalo Buye Kikumbi mu munisipaali ya Mityana ategeeza nti kaweefube ono alina okusoomoozebwa kungi olw'ensonga y'okuba nti abawandiika abantu ate si batuuze b'omu kitundu nga kigenda kuba kizibu bano okumanya abantu abatuufu bye bateekeddwa okuwandiika. Kyagambye nti kiyinza okuviirako emivuyo mu kulonda kuno okwa bassentebe b'ebyalo.
7: Ba registrar abali mu kuwandiika abatuuze b'ekyalo ate si batuuze ku kyalo ekyo era ne be bawandiika tebabamanyi kaakati ate nga tugamba nti olina okubeera ng'abalonzi oba abatuuze b'oba okukyalo ekyo beba ab'okukyalo ekyo abagenda okulonda kati tagali waali nti ojja kwesiŋŋaana nti awandiika yaawandiika buwandiisi nga ne baawandiika oluusi si baatuuze ba ku kitundu ekyo kigenda kutuleetera enkaayana ku lunaku luli olw'okulonda ng'abantu basimba layini naye nga baavudde mu erusiizi ndala. Ekizibu kye tusanze era ekirala nti kati omuntu amanya obulungi abatuuze b'oku kyalo ye ssentebe w'ekyalo ate weesaŋŋaana nga naye yeesimbyewo naye kyandibadde ekirungi nti wandibaddewo enkola eyamba ku lijisitula eno okumanya abantu boku kyalo bali mu kuwandiika abagenda muri kyesa abagenda okubira abalonzi ngatuka kasa tiddala abalonzi ba kyale ekyo
3: okuwandiisa mu nkalala za balonzi ku byalo kutandisa olunaku olwaleero era nga kusobola okukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi guno. Poliisi mu Kampala eri ku muyiggo gw'omukyala eyasudde omulambo gw'omwana ow'emyaka ebiri ku ekereziya y'ekiwa mirembe. Abali ku kunoonyereza batebereza nti omwana ono yasoose kuttibwa okusinziira ku bisago bye bamusanze nabyo mu bulago. Okusinziira ku amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luke Owoyesigyire, omubiri gw'omwana ono kati omugenzi gwasangiddwa nga guzingiddwa mu lugoye ne guteekebwa ku katebe mu kawooteri akamu okumpi n'ekereziya y'ekiwa mirembe. Oluvannyuma nannyini w'omwana yasabye agende okubaako ensimbi zaggyayo ku mobile money kyokka teyakomyewo. Owoyesigyire agamba nti omwana ono oluvannyuma baamuzudde nga mufu nabo ne batandikirawo okunoonyereza nga kati omubiri gw'omwana ono gukomyewa mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.
8: Tuli mu kunoonyerezaako eri omwana ow'emyaka ebiri. Kigambibwa nti waliwo omukyala atannategeerekeka eyagenze olunaku olwajjo kyaki y'ekiwa mirembe okuba nti n'asaba. Amala okusaba agambibwa okuba nti nno yalabibwako ng'ayingira mu restauranti yakyaki yakiwa mirembe era nga yalabibwako n'omwana gwe yali atuuzizza ku ntebe yali amubisebise oboolyawo oyo amulabye ayinza olowooza omwana yali yeebase. Yamala okulya n'afuluma okuba nti yajja ssente ku mobile money teyadda. Ababadde basavinga abantu mu restaurant eyo olwagenza okwekebera ku mwana gwe yalese bakizuula nti yabadde takyali mulamu.
3: Abaddukanya ensonga z'omusolo mu kibuga Mukono basabye bannamukono okwongera amaanyi mu nsasula y'emisolo kibasobozesa okubatuusako obuweereza obujja n'obuvunaanyizibwa obwabakwasibwa. Bino byogeddwa akulira ebyensimbi mu kibuga Mukono Haji Badru Kibirige bw'abadde asisinkanye bannamawulire okumenyaamenya mu mbeera y'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde na butya mu mpya ogwatandise omwezi ogw'omusanvu bwe gugenda okutambula. Kibirige agamba nti wabaddewo okweyongera mu kukungaanya omusolo oguva wansi gw'oyinza okuyita ogwa local revenue nga ku buwumbi 8 n'obukadde 8 bwe basuubira okufuna mwaka gw'ebyensimbi oguwedde wakiri bafunyeyo obuwumbi 7 mu obukadde 6 era nga basinze obutasasula bulungi omusolo be balina ebizimbe ebipangisibwa abasasula omusolo ogw'amayumba.
9: Mukono City Council bakoowedde ya budgetinga okufuna obuwumbi 8.8 billion era ne bazaya bannamukono.

0: Detroit, wabili nyogwe na jekumiteko chenda mnyakutonyezenya Radio Sapiencia. Kaungezi akona kuruwa lero. Ngabuli jio kabila katimba kabia mizanyo extra. Yenze padisiruma gombebezi okupira nga kutambuza. Tugenda kupira nga tambula fena paka wali kusawa zigenda kupira emwe ya kaungezi. Awo nyini wanjo kupira nga nkwere kereza. Atoro programu mulongo tiaja kupira ngeja eberenge kuongira yo mumbira nga boye tambula. Katimba kibia mzanyo extra tambla ne 22bet. Gula wa account osobolo kubira ngu sipa ne 22bet. Atera ubirengu wangula kasimbi. Changunyo kubira ngu gula wa account gina msimu yo. Wogenda ku internet. Uja kubira ngu tekam 22bet.ug. Website ya fe. Uja kubira ngu jao kusimu yo. Gende wali chigambo register chini game. Juza mbye bakusaba okulya amanyago. Nini namba yo. E namba yesimu. Kati wali awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba. Awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba. Then nyiga mu kigambo register oja kupera ngo yega 22bet and songa sona zibiringa stambla. Atana weza abiri mwetanto kriziba kupera ngo siba. Chukana wa siba pera ngo siba nobu vunanyi zibwa. Asiba pera ngo siba nobu vunanyi zibwa. Wabula emipira yona na gambi watani se pre-zone. Ama club za genja uru gazemo kubira nga gete kira tekira campaign eja imipire jomu kwano ku club za genja uru jejiri apasipa kwa World Cup na mwembira mwuri akasente nga mwita kusaidieyo atena uye na onaji uita ii usuru kubira nguri ya kusente abazanya virtual games wali kutu bet usijia kubira nguri ya kusente na ita mwembira yona norecho lero akaungezi kari romanyo World Cup etuwala speed World Cup etuwala speed abamu beba sebucha ngabali nzo guwabu ngereza ni guwangiri ya Mexico uguwaba dogwe tapu unako ya hero kusawa zigenda kuwera nyeze chiro kimi ya guwangiri ya Portugal egenda kuzanyi guwangiri ya Spain uguna gogwa tabu kati boba kuogu wali kusawa zigenda kuwera sawa zigenda kuwera muenda eze chiro US eja kuwera ngezanyi guwangiri ya Belgium kati mipira jisu za abantu nga tebeba se negwe berango ita wali 22bet yoberengo wali chimochi tambusa kasito berango siba na vufunanyi siba erango weza habili mwetano kudaguru wali chimochi jia kubira nga changua uberengo ulia kasente asibala yivini play waka ita akabao abazanya direct jindeja fejiri nomo nemi narajuna ujia kubira ngo jisanga ku 22bet bobo siba na vufunanyi siba atana weza habili mwetano krizi wakubira ngo siba kusaidieyo. Bungereza unakule guro wapolo unaku echile chikesi unakule wa hero bawandu demu kwangiri ya Mexico. Mexico bivategesi Mexico nibirangiti waka nechita urede kastaba vati waka na ye umupiro go guba demu zivu nyo by the way naliko wano kulunaku uruomu kaga haba jukira kumacha nemba gama anti eche chisawe bungereza mwe genda eche inamu evirote ebibi era malavye science yaba temunji nyo bungereza okupira nge sifuro kuwa ndula mwe kwangiri ya Mexico nti batu sena okupira nga uba gendo za njiraka pira uba mchibuge wagendo okupira umupira ogu bungereza atuse chikerezi na tebagala ya kutraining ila yo kwanga bade bachimanyi Mexico ina emizanyo jia zanye paliwe chisawe nge ya gala okupira nga eva beka era bucha uba gendo okupira nga bazanya kakati Bungereza ya unze mpira kune kuwangu te mchisawe echu echa estadio aziteka echisawe echu Bungereza echi na kebirote bibi omo Diego Armando Maradona muyaba kubira goro yomukono mukota faino zaodi kapu ya lukumi muruenda chinana mukaga wa Mexico 86 Maradona we yabakubira goro yomukono mwechi chisawe kati chovola abangereza bekengedde nnyo buli kimu okulabanga bakiriba wangula mpira era ne baguwangula Hurricane nga teba penalty then omusamba itwa Jude Bellingham nga kuba goals 2 ne babiranga bangu da kapira ako e goal zabadde 3-2 gwabadde muzibu ne baguwangudde kakati Mungereza ayingidde kuota faino. Manyina bagamba wanoti okwe walulo olumu waluwa mawanga gajanga ga kwe walula nene gamana ligatuke wala. Kati omungereza mu kwe walula kwe awagenze walinda wagenda okulindira alabe ekigenda okuddako. Naye ekikulu nti yeewalula mu mpola mpola. Naye mu mupiira ogwo ogwa Bungereza nga bakuba eggwanga erya Mexico egoolo zaabadde 3-2, omusambi ayitibwa Jordan Henderson yafuniddemuko obuvune. Era obuvune bwe yafunye eno waliwo kye bayita okufuna obuvune naye ng'oli mu ssanyu. Kati Bungereza bwe yakubye goolo eyabadde goal number 7 Henderson nadduka, kubanga jukira tiyabadde na kukisawe by the way, yabadde ku bench nadduka okwagala okusanyuka nga bwona odduka osanyuke ne banno. Kati bwe yabuuse screen ezo zibateekawo ku kisaawe zibeera zitambula, n'agwa bubi nnyo n'amenyeko omukono ku saidi eya kkono. Era okusinza ku bitambula biraga nti ajja kubeera bulungi naye ali mu bujjanjabi oba bali mu kubeera nga bamukolako. Jordan Henderson yalwadde nga tali mu kisaawe, wabula bwe yagenze okudduka bino asanyukira goolu aserebratinge ne banne na linnya bubi n'agwa n'amenyeka omukono. Musambe yetuba Jordan Henderson. Kakati yembeera eyo Abangereza bakikubye ne bakiyitako. Kati balinda waddako kubanga bagenda kubeera nga bazanye eggwanga erya Norway mu quarter final. Jukira Norway bagiyemu ttiimu eggwanga erya Brazil olunaku lwa jjo gabadde maziga. Brazil ngadde waka Norway ng'emuwandula. Haaland yapuse Haaland nabeera ng'ayambako ttiimu eggwanga erya Norway okubeera nga bayitawo. Balina kusamba Bungereza ne kati ate Bungereza ku Norway gumwangumu okusinga oli gwe yabadde azannya. Morocco ezanya ttiimu eggwanga erya Bufalansa. Awe tuli kitulinde tulabe byonna nga bigenda okubeera nga bitambula. N'ogwaleero Spain nga basamba ttiimu eggwanga erya Portugal tugenda kubeera nga ate tumanya nga ebijja okubeera nga bitambula. Kale kakati gwe omusibi w'emipiira njagala obeere ng'ofuna ku mipiira genda wali 22bet obeere ng'obeppera. Ono World Cup atuuse wanyumira ate watuweera akasente. Njagala obeere ng'ofuna ku mipiira ogenda wali 22bet obeere ng'osiba. Kodi yaffe nga bulijjo emipiira kwegiri kasitonyiga sita 217 6 bisatu munya hash woyina okuyita ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash tubeerenga tutambula. Onako olwaleero njagala tutambule ne lisiiti zigenda kubeera 3. Julius Sseguku obwedde ombuuza ombebezi leero eriwo ekulembedde leero njagala tutambule ne lisiiti 3 zizigenda okubeera nga zituwa ku majja lisiiti 3. Omupiira gwa Bungereza n'eggwanga erya Mexico nabadde nagugabye abajjayo emipiira ekiro nga nagugabye kuletisiko ya 3-3. Era kata kabuze kata tubeere nga tulya ku sente nabadde ngusibye kuletisiko ya 3-3 Bungereza ne ttiimu y'eggwanga erya Mexico. Kakati awo negubeera nga gwatulese naye kukatambula nabadde nagwadde over eya 3.5 kati awo netubeera nga twayiseewo. Kitegeeza buli yafunye akatambula k'ombebezi Omungereza okubeera ng'akuba amagoolo gaaweze naye wali ku kolekitisiko awo baatulinnyeemu. Leero lunaku lwa Monday luli fresh, njagala buli agoberera ombebezi eno wiiki bwe yasibiddwa okubeera ng'olya ku sente wiiki ewedde. Tubadde tumutandikidde ku Mungereza oyo kuli kisiko ya 3-3 ni kubira nga kwawedi 3-2 ni wali magoro twaiseo kukatambula kuyafunya akatambula. Kati njagala gowe na ulizo mbebeze sawa zino ugende kudoke tiobirengo funa akatambula kentateku nga kwe tulinda akatambula kano kapula Abungereza kaya tandise. Njagala ugende kudoke tiobirengo funa akatambula kentateku genda wali 22bet obirengo siba. Njagala gowe na ulizo mbebeze gendo obirengo funa akatambula hili siti okulembe temu eno wiki tulino muku atamu obutambula obuwero obusatu witagana bubiri okubeera nga ekintu okitambuza. Kati njagala ugende ku docket obeere ng'ofuna akatambula kentaddeyo genda wali 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe saabiri mwetaano tokkirizibwa kubeera ng'osiba. Ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash gyeyo akatambula ako nyiga sita 217 6 bisatu munya hash obere ngufuna katambla lumba wali ku 22 bet ku ordinary naba demba teredde ko mungereso kola 33 nabuka mu lusero ne ku katambla ne tuyitawo kati kugenda ku docket obere ngufuna akatambla kentadde ku docket ngabitulinda kali akatambla kenda wali 22 bet obere ngusiba kajye yo kati kasitobera ngo weza 25 okudaguru oja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash uboita uja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash njagalobere ngo funa akatambula ko buliye naulizo mbebezi kana akatambula kentadde ku docket kali gumite ngabwe tulinda akatambula bungereza kiyatali segero berengo jaya akatambula kentadde ogenda ku 22 bet oberengo siba kasitobera ngo sibisa buvunanyizwa Nguweza bili mweta no kudaguru kajeyo kati. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hashu. Uvo itaoja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hashu. Tuberenga tubebira kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hashu. Uberengu funa akatambula ako. Kakati. Mulisiti ya zikule mbede mwaka ungeziko na koruwa lero. Kwekuli akatambula. Ngabwe gambie. Kuliko ordinary unakulajyo, bungereza ya buuse mulusero, tuwa letu muise satu satu, negugwa satu biri, teni kwekuline late bird. Kwekuline late bird yombebezi. Kuleti bird kuliko mpira gumu, ne odi yako erigumite. Neku ordinary kuliko mpira gumu, ne odi yako erigumite. Katinjala tutandike week, nga buli omwali ya kusende. Njala tutandike week, nga buli omwali ya kusende kubanga. Ogwo mupira just gumu kwe guje ne gutuwa chetuguise kuleti badi ne kuordinary usubiru kuwa tali CTP nizibiranga zirie send katinga boja ya katambula njaka logendo jeyo late badi ne ordinary risiti ezo biri buli emweri kwa mpira gumu kere njine nsi ungalwa chinta deko gumu kukinda li 22 beti obirengo teka maa KMVC bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza abiri mwe tanto krizba kupera angu siba uja kunyika sita Bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Ubo itao, njiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Gambia akatambula kwa ekali, akatambula kakola odibina. Akatambula kakola odibina. Kati kuleti bali kuliko mpira gumu, neku ordinary kuliko mpira gumu. Era ku ordinary, nabadde kwembatere to mungerezo kuwe nanga atuwa sendi. Kuli kisike ya satu satu negubiranga kwa ganyi. Kati wiki njagala tujitandike fena. Njagala wiki tujitandike fena. Kugenda kudoketi obirengo funa kumipira. Genda wali 22 bet obirengo siba. Late body kuliko mpira gumu. Ordinary kuliko mpira gumu. Then nakatambula kulikali kudoketi mipira nakakula odibina. Kukwata akatona kifisiko ina genda wali 22 bet obirengo vipira ampura. Kasito obirengo sibisa bufunanyi siba. Nguweza bili mweta ano kudaguru, tubirenga tubebira kusita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Uvo itaoja kunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Hey, agamba cha bene yuke, omungereza ya buuse murusiru, ate mungereza etu wade nyo sente. Wanga juki natuwa musiba kone kuretisiko, eanya piringa samba timi ya guangiri ya nowe. Na biranga tuwa sendi. Nogo jo. Tuwa wade tugenda kuwa iranga tulia kusendi. Negugana negugwa bili. Satu bili. Tuwa wade tumutumie satu satu. Tuberengi ratu ya kusendi. Kati. Buboni robo. Eno wiki njagalabuli. Abali gumite tutandike. Na yo. Matuoli ya sigalira. Kugambie. Lero mande. Tukuwateli siti satu. Wena dila wali echiro. Oja kuwa irango tegete. Butebo tambu dona kuruwa lero. Waliye chiro kumukaga paka musambu. Oja kubira ngu utegidi. Kati buche wakula chiri chimu kwegena kudoketi. Oberengo jayo. Late body jenta deyo. Ginda waliku 22 bet. Oberengo siba. Sibisa bufunanyi siba. Kasito berango weza abiri mweta no kudaguru. Kugambi tutamlene li city satu lero. Techibe ranga wu. Hii jayo late bad. Jayo ka ordinary kaliko mpira gumu. Jayo na katambula. Katambula kakula odibina. Lero sagade kuingira mweri mu odi lukumi. Katinga tuina katambulo leda akatani soo nako rajo. Aka genze echiro. Aka chari kiria uwa katambulo bulonji. Gendo jio odibina. eno odibina bajita asigala talame ya katambula. Kuleti badi ntadeko mpira gumu gukora odi mbede. Kuonali ntadeko mpira gumu kora odi chinana musatu. Ezo odi siti satu fubanyoku la wanga mkaunge zikano. Wazifuna gina olitu ntu beti oberengo usiba. Kasito oberengo usibisa bufuna njiziba. Nguweza vili mwetana okudaguru. Tosiba sente ya abizibu. Telukeranga liru. Toinamu atena ukakembera tukakambera. Chopola wagamba obo inachidocho obo tekamu. Obo inalukumiru obo tekamu. Tuberenga tambula. Kukodi yeyo, yasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Wovo itao uja kujika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Njagala tuwe berenga wike wedewe tulide kusente. Eno, odi nalijina badenta deko, ya buuse mulusiru. Mungereza nga tumuisi satu satu, negugwa satu bili, netu jia motega. Kolektisi kongu gambi, umuwebe za angoverira. Ntilo kupira ni kolektisi konga mukaga, muike emu. Mbanga kuoda li ntadeko mpira gumu. Nekuleti badi neteka kumpira gumu. Gendo verengo fune mpira ejo. Nekugamba akatambula ndese odibina. Ninesu ngalwa chinde saku. Ata akatambula kitatadeo na kurajo, kachi atambula bulu unji. Genda kudoketi overengo fune mpira. Genda li 22 beti overengo siba. Wobo siba siba na bufunanyi siba. Tena wezi abiri mwetanto kilisiba kupera angu siba. Jakunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Wubo itao, jakunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Kamveko mwaka unonzi je, tuite muko kugwa Spain ni nepoti gogo. Banange, awalu wa sente.
1: Mwake day, wasuzote ya Uganda, kuloko koya ke, ama chago, gafusa ama nyufu, ngateno lunakuruo, weyonge dokubero uruakabi, wampulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wefu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lunakururamba, niga star, emu noti noti stabili emu hashi, ofune dachika zezo uwerere, buli lunaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabi. Tewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi sumulula omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa MTN irungamizwa kitongole ki Uganda Communications Commission
2: agachika kavunanyizibwa kubyokulonda mugwanga aka Electoral Commission kategeza abantu mwenna nto kukunganya nokutekateka enkalala za balonzi eza LC1 kubyalo kuno obukiko bw'abakyalo bw'okubyalo kwa kubira unge na kuzo mwezi mukaga okutusanga na kuzo mwezi 10 omwezo gwo musanvu 12 mukaga buli lunako kuva kusawe mweyo okumacho kutusa ku 12 za kaungezi ekigendererwa kyensonga eno kwe kutekateka zi registers ne yambisibwa mukusula kaluluko kubyalo kuno obukiko bw'abakyalo bw'okubyalo kati abatuuze mwenna abalina ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammweyo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere bawuteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe wewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'okukyalo abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'okubyalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oboku lagayo nini namba yo oboku gende na kakuonga kakaku webu wango genzo kusabenda gamutu yo oteke doku waya manyago mbojuvu emiaka echikula nekucharo kuobeira wetabimu kuronda haba kulembezebo kufira dela kumutendero kwa wansi
3: singo mtu ye na kusabibi kuata kwa kaunti yo kuotelekira sente mubanka singo mtu ye na kusaba sente mubawa pini ye ye chama oba pini yo joko zisango genze wa agenti omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okutekayo oba okujjayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyokozesa okugula wa account yo ngokozesa omutimbagano
4: bera bulindale eri abafiri towa muntu yenna bikwata ku account yo nga kubidde oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ngokozesa ebikuti bya website AJCDK bw'oli nakyo obuuza kuba ku namba za festali za kusasulia ku MTN noti munana noti noti bili noti noti tano tano tano ate ku Airtel noti munana noti noti satu satu tano satu nyanya oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank ngabakolaganira wamu ne Centenary Foundation Ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erunganizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
2: Centenary Bank etegeza ba customer ba yokuwe walobufere okubirizibwa obutagabo ebyo bikwata ku bank account yo. Nga pin ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku simu. Omuntu yenna nga kusabye ebikwata ku account yo okugeza pin ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwabira ng'okuba ku simu ez'obwereere. Noti 8 noti noti 2 bitana 5 mutano oba ku noti 8 noti noti 3 mutano 3 munya webalo kutendekane Centenary Bank. Centenary Bank member wa Cente Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za customer zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutukira ddala ku milioni 10 za Uganda. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Fetchenda munya katonyesenya fama.

0: trillioni za 2 mu 9 KCCA ne bajiwa obumi mu kifo ky'okujongeza kati basalansali ne bajiwa ebiliyoni zibina nsambu mu 9 mu emiliyoni zibina mu 5
1: awuguni ndo zali agenza
0: ani
1: Jennifer
0: Jennifer awo yali agenza kakati nenga yo KCCA imaze okuyingira mu kintu kye nagambye titwagala trillioni meka musambu embalirira yabo kwogwa omwaka yali ya trillioni emu yali ya trillioni emu mu ebiliyoni zikikumi ne bagiwaako obuwumbi bina nsambu mu 9 ne tugenda mwaka gwa 2018 2019 national budget ya Uganda newera obuwumbi 3.2 mu ebiliyoni zibina obutabalika 3.2 mu bubiri mu obuwumbi bina ne bongera gisala KCCA batuuka okugiwa ne bagiwa obuwumbi 4.7 ng'omwaka oguweddeko bagiwadde obuwumbi 4.9 kati ku luno basalaki
1: nsale
0: naye ng'era embalirira yaabwe yali ya trillioni emu mu ebiliyoni 10 ne tugenda ku mwaka ogwa 2019 2020 mwami jinju bino bindi mu kusoma ngenda kusomera paka ku 2025 2026 ne tugenda ku mwaka gwa 2019 2020 mweyo government nayo yekwasa nti twali tuyingidde
1: COVID-19
0: kakati mukubanga twali tuyingidde COVID-19 kakati yao ne batuwa ku sente ne sente zajja ngezimu bazisigaza kuba zaali okugaba emmere okugaba butemba okugaba ebyozebwa sente zasigalayo mu ministry
1: okunaaba engalo
0: era bagamba mbu KCCA n'abasirikale abatambulanga ku nguudo abasirikale bonna mbu KCCA baagiwa etriliyoni 2 mu ebiliyoni zibina naye nga yo yali yasaba 5 mu emiliyoni zikikumi
1: ate awo ne baleeta triliyoni 2
0: nga yeesabye 5 ne tugenda mu mwaka ogwa 2021 bajeti y'eggwanga newera obuwumbi 4.5 naye KCCA ne bagiwaako obuwumbi 5.22
1: bajeti y'eggwanga newera triliyoni
0: 4.5 naye KCCA ne bagiwaako obuwumbi 5.22 naye nga yo sente ze yali eyagala okukola emirimu z'ekibuga yali triliyoni 4.4 bannange ne balala abantu twabatuma nti batuzimbire ekibuga
1: tebasobola
0: kakati kansome guno omwaka ogusembeyo n'omulala kati guno omwaka gwe tulimu ogwa 2025-2026 gwe tukubye emabega embalirira y'eggwanga lyonna wakati mu gavumenti sente zibadde esobola okwesolooleza obusa 8.2 naye gavumenti yawa KCCA obuwumbi 5.5 mu ebiliyoni 2.78
1: obuwumbi 5 mu obukadde
0: obuwumbi 5.5 mu obukadde 2.78 naye nga yo KCCA yali esaba ebiliyoni 2 mu ebiliyoni 10
1: triliyoni 2
0: triliyoni 2 zizinono mu emiliyoni zimeka 10 kakati mwami jjunju ekyo mukisomulungi document eno gyennyina wano ngenda gikuwaako naawe olaba oba ddala tusobola okuzimba ekibuga bino bye tuli mu kwogerako ebya grand master plan nti bisobola okutuukirira omuntu tayinza kutuma kiro ya nyama n'omutwalira ya mukene newankubadde oyagala akusekera ebirina akaloozi
1: anti kye kiri suna ky'ogambye nti kakati embeera weeri tokikyasobola kukola wekka oleetamu private partnership kati yehaamu kati baleete abantu abalala bwe batyo babawe obusobozi nti gwe oyagala kuzimba kisaawe kikole wali nakyo nga kiri ku mutindo ekyo nakyo tumanye kivuddewo gw'oyagala kuyambako mu byantambula kola wano leerwe tukuwadde ekitundu bwe kiti kilomitas 2 nze suubira kisoboka
0: nabadde ndaba omuwanika w'eggwanga omukulu
1: Ramadhan
0: Egobi mu kwogera kw'okwasembyeyo n'abamawulire bwe yabadde ayogera ku nteekateeka gy'asuubira gavumenti bw'egenda okutambuzaamu eggwanga ekisooka ng'ebitongole kati baabiggyeko byonna ebya gavumenti obuyinza okubeera ne procurement system eyaayo nga be beegulira ebintu.

0: Gezeza njoba oli awo musambi ono ayolekedde okusubwa omupiira ogwa Spain ne Portugal singa anaba afunye yellow card endala mu mupiira agwagenda kubanga bazanya ne gwanga erya Morocco. Ajukira nti no anaba isewo wakati wa Bufaransa ne gwanga erya Morocco ajja kubanga asisinkana anaba isewo wakati wa gwanga la Spain ne Portugal abazanya ekiro ky'olunaku olwalero kitegeeza nti ya Spain ne Portugal abazanya ekiro kya lero akuba munne oba ayitawo ajja kubanga asisinkana anaba wangudde wakati w'eggwanga erya Morocco ne gwanga erya Bufaransa. Naye nga gava Bufaransa egalaga nti bo abaddukanya omupiira mu gwanga erya Bufaransa ebavuddeyo ne bawandiika ebbaluwa nga basaba FIFA eddemu yeetegereze sinakindi esazeemu yellow card eyaweebwa omusambi ono Michael Olise Bufaransa bwe yali ngaezannya eggwanga eraki eggwanga erya Paraguay ku round of 16. Agava kwali mu ggwanga era Germany galaga nti Jamal Musiala kimaze okubanga kitegerekeka kyagenda kubanga nga bwe yalongooseddwa oluvannyuma lw'okudda ewaka ku butaka nga eggwanga erya Germany liwanduse mu mpaka zino eza World Cup. Omuzannyo ono Jamal Musiala yafuna obuvune era obuvune obwo abadde ng'atambula nabwo mpolampola ng'azannyira ku kiyiso wabula bali bakumulongoosa nga World Cup tenaba kubanga etandika naye abaddukanya omupiira mu ggwanga erya Germany ne bagamba nti asinga Musiala ono anaalongosebwa ate ayinza obutazannyira Germany mu mpaka za World Cup olw'okuba obudde obwaliwo bwali butono nnyo nga tasobola kuwona. Bwe batyo ne basalawo ne bagamba nti waki kibagire nga bamukuba ekiyiso agende mu World Cup asobole okubanga azannyira Germany ng'ali ku kiyiso n'oluvannyuma empaka za World Cup nga zikomekerezeddwa ajja kusobola okubanga alongosebwa. Abasawo ne bakikkiriziganyako n'omusambi ono Jamal Musiala era abaddeyo mpaka zino eza World Cup nga azannyira ku kiyiso wabula okusinga ku muli yagavaayo egalaga nti oluvannyuma lwokuba nti Germany yawanduse mu mpaka zino bw'etyo n'eddayo ali ku butaka mu ggwanga erya Germany omuzannyo ono ne basalawo okubanga bamulongoosa era agavaayo egalaga nti kitegeezeddwa nti oboolyawo ajja kumala mipiira egijja okubanga giggulawo Germany Bundesliga egiggulawo awo tajja kubanga agizannya olw'okuba nti nno asobodde okubanga alongoosebwa olunaku olwaliro kale agavaako sadizeeyo abwegatyo obwegayiridde agavaako ali mu kilabya nafa ba Arsenal galaga nti nno oluvannyuma lwa ttiimu y'eggwanga erya Bungereza okubanga yayiseewo n'egenda ku luzannyo lwa quarter finals kitegeeza nti abazannyi ba Arsenal okuli Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke n'omusambi ayitibwa Eberechi Eze tebajja kubeerawo kuzannyira kilaabu ya Arsenal emipiira gyayo egy'omukwano gyegenda okubanga ezannya nga yeetegekera sizoni eddako oba sizoni eyo ejja. Okusinga ku muliro agavaayo galaga nti abazannyi abo tebagenda kubeerawo anti Bungereza yayiseewo ogenda ku luzannya lwa quarter finals era nga bagenda kubanga basisinkana eggwanga erya Norway ku lunaku olw'omukaaga senga n'omupiira ogwo Bungereza baguwangula ne bayitawo ne bagenda ku semifinal kitegeeza nti abazannyi bano be bamu era bajja kubanga basubwa omupiira gwa Arsenal emipiira gya Arsenal emirala eginaabagiddako ajjukira nti ttiimu eno eya Arsenal egenda kubanga ezannya emipiira egiwerako nga beetegekera sizoni ejja naye nga egimu ku mipiira gye bajja okubanga bagula naajo bajja kubanga bazannya kilabu ya Girona ngenaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana ate oluvannyuma bazzeeko kilabu eyitibwa eya Real Betis ngenaku z'omwezi ttaano omwezi era ogw'omunaana mu kibuga Dublin mu ggwanga ya Republic of Ireland. Naye nga gavaayo galaga nti nno abazannyi bano olw'okuba nti bakyazannyira ttiimu eggwanga erya Bungereza asenga Bungereza eneeyongera okuyitawo abazannyi bano kijja kubeetaagisa ate okuwummulamu wiiki nga ssatu nambirira n'oluvannyuma balyoke baddemu kuzannyira kilabu ya Arsenal kale kitegeeza nti Bungereza ajja n'ekoma okuyitawo okweyongerayo mu mpaka zino eza World Cup n'abazannyi bano aba Arsenal ate bajja kubeerawo kuzannyira kilabu yaabwe ya Arsenal mu mipiira egyo gy'omukwano Arsenal gyetegese okwetegekera sizoni ejja. Agava kwali mu ggwanga erya Cameroon galaga nti nno yaliko omuzannyi w'eggwanga erya Cameroon ayitibwa Roger Miller ategeezezza nti najja buli eno akyewuunya abazannyi Cristiano Ronaldo ne Lionel Messi ajibasobola okubanga beekuumira ku mutindo gw'ensi yonna yadde ng'emyaka egy'okuwummula omupiira girabika nga gyatuuka dda. Roger Miller nga ku ssaawa zino alina emyaka 74 era nga yalina rekodi ey'omuzannyi akyasinze okuteba ggoolo nga mukadde ntegeeza okuteba ggoolo mu World Cup anti yateba ggoolo mu World Cup ya 1994 nga ayina emyaka 42 n'ennaku 39 era nga ggoolo eyo yagiteba ggwanga lya Russia. Okusinga ku muliro agavaayo galaga nti omukulu ono ategeezezza tekyamazima nkyewuunya abazannyi bano bakikola batya kubanga emyaka egiwummula omupiira ku bazannyi abalala jandi badde jatu ukada bonaba kuze neula banga bambi bacha asuburu kuteba magolo kale mumberero abatendereza nagama tumpira gubalina mungi nyo nagama antiyadenga rukodi yange chari uo nesirina buzi uo na singaba naba sorondo jime nyao sichirina kwa buzi uo na nayenga agambye nti abatendereza olwo kuba nti omupiira gwe bakubye agambye nti mungi nnyo n'ekyokuba nti ku myaka gye balina bakyasobola okuyingira ekisaawe ne basobola okubanga basitula ttiimu zaabwe agambye nti ye akyewuunya nnyo. Jordan Henderson yafunye obuvune bwe yabadde nga celebratinga oba nga ajaguza obuwanguzi Bungereza bwe yabadde etuuseeko nga bawandula mu ttiimu y'eggwanga erya Mexico. Omuzannyo ono Jordan Henderson yabadde katebe na ye obupiira ogwo tyaguza nye naye nga ttiimu bwe maze okubanga eyitawo referee waafu wa firimbye yeesembayo abazannyi badduka okuyingira ekisaawe ne bacelebrating oba ne bajaguza olw'obuwanguzi obwo bwe babadde batuuseeko. Kale Jordan Henderson ono y'omu ku abo abayingidde ekisaawe okujaguza obuwanguzi obwo mu mbeera y'okujaguza emisinde gye yadduse n'okuwalampa ebipande okuselebratinga ate agenze okumaliriza ng'olukizi oba enkizi zeekaase kakati agavagalaga nti tagenda kuddamu kuzannyira Bungereza mipiira gya World Cup egisigaddeyo. Bungereza ne bweneyitawo negenda ku final ajja kwata kyasobola kubazannyira olw'obuvune bwe yafunye era nga agavagalaga nti kigenda kumwetaagisa okulongoosebwa ate bw'analongoosebwa kiba kitegeeza nti alina okumala ebbanga eriwerako nga zanya mupira. Kale agavayo bwe gatubeka emiride gego muzanyo yo Jordan Henderson omusajja omungereza aguchangira wali mu team ya Brentford katukono tovao.
1: Erimu terikwayo terikuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22bet usigarengo jumilo byemizanyo awatali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22bet nyumirwa crash games over casino ne slots buli luzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda we wandi sekati wegatte ku nyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano gwegendereza waba myaka 25 nokuta waggulu
2: wichija chiche simuntu
3: wandi funya akafo wowe kukuma
2: akafo wowe kukuma nyama tu taiki kuhuji usipisi tonga gala chiche simuntu wandi kuchinda mwenye katonye zenya fama radio usipisi
4: business yote likula gato jiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku nnamba zino: nooti 752-897-6 oba +2502-908-928 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. jangu olange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
5: Halo, omanga mutyabule, kati wenjogera ntuse ku round about ne polisi ya kibyenjisiza, kati ndiana mu bitala bya machi ndiye kubala kisiwa gulu onengera obatondaba. Obambuze.
6: Naye nawe. Nakugambye mita azibisatu nga wakava mu round ye kibuye ngo yambuke machi ndiye. Hakati kola bwoti, chuka, kirira mpola mpola, boyisa ku shero. Katono nyo ekizimbo ogenda kubokira bawo. Kinene kiriko ti Farmers Center.
7: Iye kitufu nyo, e one stop shopping center yokka. Edina muri kalonda w'ebyobulimi n'obulunzi, omuli eddagala, omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nyo. Tusomesera tutendeka abalimi okwetooloola eggwanga lyonna. Tulambula faamu gye ne tukuwa obuwabuzi, okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukumulira ky'ogwanidde okusimbako. Nga tweyambisa abasawo baffe abakugu, jangu okula ebintu ebiri original ku Farmers Center ekibuye. Kuba ku noti 78-362-58 okumanya ebisingawo.
8: Honda SC110 Kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yennyini eyiriba. Bw'oteeka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba, waranti ku injini ya myaka 2, amafuta ewunyako mawunye, ate ng'okugifuna looni n'ogifuna mu sawa na munana zokka. Gw'omukozi ow'omusaala jangu nga bw'oli, tukuwerako boksi ya spare ejjudde. gate. Tuina ne Honda XL, Honda SH15, generators, water pumps, e bombe zifuira, obumo obulima, byonanga bya Honda. Jangu kumatabi gafe mundeba, mumasuga Equity Bank, Lugogo Bypass, mumasuga DHL, ekawempe nga kusendare bank, na matabi gafe. Okweto olore gwanga, kwa simu noti 200, mwinda 00, muna na bili msambu, wabaweleza WhatsApp, kunoti msambu nya emu, msambu, msambu, msambu, nya satu satu. Mwaba boda boda bachari, eno tuajire se, iriba, enkozi ya sente. Nawa ya garo kwekuri ya pitipiche yo, yoba sechi nomu, obe ya maridadi, tutukire kumatabi gafe gona.
7: Omufubuka na wasusi zeni ya kejo omufubuka, usoburo kujifuna nguhita msentinele banka.
8: Honda, SC110 kajambia, ya pitipiche eriko.
7: Wakagi ya makago ka, ngalanje ziri uze zentufu, kubanga lanje ziko loku singo kujuze chisenge. Zitu lambika kungereje tutambuza mwoblamu, engereje tulagamu mkwano, kuna buchabwe tulota. Waliwo lanje zikakamu, lanje zikume bilo uzo. Lanje ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yu najo ya gala makago gawulikike. Looza ku Plascon, lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world. Sports tochi, tochi ebye misanyo. Kofelio sapiencia.
0: Ora shena mwenye katengeze nja fama Radio Sapiensi nkuruza magezi nsulo yomziki nebye mizanyo webali kubantu kulio uliriza ugambo cha mchala kalisa awe chisigula nyabu webali kubantu kulio uliriza nze musaigwa asene bukomero tutumbu dendu kuspeini watu wagambi genda kumukutugwa exinonya ati Robert Waswa 5 mpendo oza yo nakuruwa lero chilo cha lero Spain Portugal gulaba kandaisi ke unziki decide chi Ronaldo guno oba gano gana ba mazina gaga semba yo World Cup oba usubira nti lero asuka wao tuinzo kumula beri ku semifinal kali ojo osolo kubanga mpendo oza yo mumbere ku quarter final story mkulu Bernard
9: yes sir
0: chiche chiluwa na waka
9: amawile manja agali wana waka mpozi okutegeza ko mvubuka amanyikidwa ko nga Yunus Sibira akasera kona ayizo kubera bwatu yegatako kirabu eno emanyikidwa ko nga ya Kampala Capital State Authority okusinza kumawulira gavayo batuka kasiza ne bagamba ati amazo kubera nga bwatu asinkana ba officials okuva mu kirabu eno ya KCCA bikwatagana ne transfer ye akusobola kubera bwatu yegatako kirabu eno emanyikidwa ko nga ya KCCA era bagamba nti akasera kona wakatalijiria buli kimu kijja kuba bwekyo kimutambulira bulungi naye nga bwakyagala KCCA eno oluvannyuma lw'okubeera nga bwe batyo baluzize musajja mukulu amanyikiddwako nga Joel Serunjoji nga kwotese Brian Jala bagala kubeera nga bwe batyo bagumyamuko mu makati gaabwe okusobola okubeera nga bwe batyo ebintu bitambula bulungi naddala sizoni ejja eya 2022-2027 so bategeeza ne bagamba nti Yunus Sibira ono ayinza okubeera possible replacement ey'abavubuka abo ababiri mpozi njagala kubeera bwetyo okutegeeza nti musajja mukulu ono ava ku kirabu ya banafu amanyikiddwa ko nga bakitala okwegatta ku kirabu emanyikiddwa ko nga ya KCCA jukira nti omutendesi wa kirabu eno ya KCCA yatendekako kirabu eno ya kitala so kitegeeza nti omuvubuka ono agenda kuddamu okusobola okubeera bwatyo asisinkana mu mutendesi amanyikiddwa ko nga Brian Ssenyondo ate asobola okubeera bwatyo amutwala mu maaso sizoni ewedde omuvubuka ono ku mipiira 30 ejya liigi yasobola okubeera nga bwatyo asambako emipiira 29 yasikowa nga oba yateeba egolo zaali 2-2 nga kwotese n'okola assist emu eyokayoka okutwaliza awamu so barafi aba KCCA bavudde ne bakakasa ne bagamba nti omuvubuka ono eyagukyangirako side zaawali ku Mbala City nga kwotesedde ku Buhimba United ne kirabu ya barafu amanyikiddwako nga Bagadafi ayiza okubeera nga bwatyo abayambako okubatwa okusobola okubeera bwatyo abatwala mu maaso oluvannyuma lwa Maxwell Ochegun kakwotesenga musajja mukulu amanyikiddwa nga Elvis Ngonde kakwotesenga musajja mukulu amanyikiddwa nga Charles Luanga nabo bamaze okubeera bwe batyo baba signinga sono agenda kubeera nga bwatyo abeegattako obwegasi katulire tulabe sizoni ejja nga bwe binamutambulira mpozi amawira mala nsobola okubeera nga bwetyo okutegeezaako kirabu ya banafe abanyikiddwako nga ba Entebbe UPPC bafudde ne bakakasa ne bagamba nti amugulusi masiko akaseera kona bagenda kubeera nga bwetyo bamulangirira ku kirabu ya banafe abanyikiddwako nga ba Entebbe UPPC naddala nga bagezaako okubeera nga bwetyo beteekerateekera sizoni ejja eya 2026-2027 kakati njagala kutegeeza nti Ibrahim Mugulusi ono ye defender actually defender ono ya kuchangirako Saidi Zawali kukirabu ya banafu ya kwanjikidu wa konga ala Buru FC Brian Masika actually yali kuburu FC nga kote samusajia mkuru wa majikidu wa hunga Ibrahimu Mogulusi ya sambira kwa saidi zao kufai pazi so baka sida ni baga mati wana babi ni mwazo kuwela batu basa inga bagena kuwela batu echitu chiba tambuli za kurungi saidi zao na inga boba kakasa baga mba mti oluvanyima uo kuwela nga kweto kilabu ya banafa majikidu wa hunga aba NTV UPPC season ewede basu uo kuwela nga batu bako lida dalabu nungi robo lino wali ama kumi ya tano mokamu ama chifo echo mkaga bagala kuwela nga batu bai mpulu uvinga na dala sizoni eneja so omuvuko ono bagambye nti ayinza okubera nga bwatyo abayambako okubera nga aba improving up mu performance kabwe poza ate amaula mala gefuna okuva ku kirabu yabana pa mike dwa kwa sports kirabu vira bapode le wakasale bagamba ati bamaze okubera nga basa ininga muvuka manyiki dwa konga John Asimwe okuva ku kirabu yabana pa mike dwa konga ba Express FC kakati gana mawire gafurumye lunako olwalero nagala kutengeza nti Asimwe go basaininze olunako olwalero yaliko wali eri ku Uganda Cubs nadala yasolo okubera bwatyo asamba Uganda Cubs bwe na World Cup wa FIFA Under 17 drogate nga kotese nokubera nga bwatyo yasobola okubera nga bwatyo ayambako Express FC eno okujisichangira ompira season 2 na 2 kakati bwe yamala okubera nga bwatyo assigning nga asichangira club ya Barafa Manchester wa ngaba Express yagenda ko yasambira ko ne club ya Barafa Prosper Soccer Academy nga kotese nebukedi ya comprehensive school side zeyo mu masomero mpaka za masomero obajite USSSA games so yasobola okubera nga bwatyo abayambako side zeyo kakati panafe amanyikidwa ko nga ba sports club vira bagamba anti okusinza experience ofuko no jalina ayinza okubera nga bwatyo abayambako pozi ya mawira mala gefuna okuva ko kirabu emanyikidwa ko ya Chitala football club buna yebaka kasa nga bagamba Dennis Iguma akasera kona ayinza okubera nga bwatyo akomawo mu Uganda Premier League nga asobola okubera bwatyo abachangira akapira side zao akusa time za Uganda Premier League mukasera kano Iguma abadde achali free agent oluvannyuma lwa club lwa contract ye okusobola okubera nga bwatyo egwako side zawali ku kirabu emanyikidwa ku yatasika FC esangwa wali eri mu gwanga lya banafe aba Kenya aso bakazane bagamba ati kirabu ye bweba eremereddwa okubera nga bwatyo muwa endagano ekitufu kiri nti ajye side zawano ku Chitala FC asobola okubera bwatyo abachangira akapira ka experience ya kalino of course mpira nkaga mwesatu nga changira side zawali nga sambo mpira gwegwanga oba jiite wali ku Uganda ku Uganda Cranes nga kote se ne ku kirabu ya banafe aba Chitala bagambye ti agenda kubera nga bwatyo abayambako na lamu business season yeno ya 2/2/2/7 egenda okubera nga bwetyo etandika jukira nti banafe aba Chitala beba wanguzi babanafe aba Uganda Cup era of course nakutegeza ne kugamba ati omuwanguzi wa Uganda Cup aba maze okubera bwati ali nyenge endege nga chikiride Uganda wali mukavu Confederation Cup so bakakasiza ne bagamba nti ono banamuleta anayongera ku kirabu nga Chitala FC okujongera mu amanyi na dalanga eyolekede mpira mingi chagenda okubera bwati esamba na last season ejono ya kuchangira ku KCCA of course nga bakutegeza ku Sports Club Vila Victoria University ne ku kirabu ya banafe aba Police FC nga kote sana side zeri ere banoni kirabu bajita Beka kirabu na kotesene mugu angali yaba nafa wako iti ndawi ya sambira yoko mpira so mkasera kano aliseti wakubira nga koma huu kukirabu yaba nafi ama likidu wako nga Bachitala akande kona
0: tuyanza nyo tuyanze ge wevali nyo wevali lidala amuli likansulito katakide burunji nyo agava wanewaka nga Dennis Iguma sawa yona wumuinzo kumula bako season eja mulijia feyo guanga kari amuli vika tumegayimigide agaviro katakide egwaigalo kumanya vichi evifa mutimu yo eyavira na vio vitakide burungi nyo transfer za Uganda zichagenda maso era buli jituna watu funye tujia kwa tujikuwa usuro kubango manya chi chigenda mu maso kali mudachi kazo nizi tusigazayo timu ya Monaco erangiride ngabwe wadde Philippe Louis Scolari omusajja oyo omumanyi bulungi nyo musajja mu Brazil era yomu ku batendesi abali bawangulidde timu y'eggwanga la Brazil ekikopo cha World Cup kati onaku lwalero club ene ya Monaco emuwadde omulimu era mugambye nti agenda kubanga batendeka eddiba okutandika ne season yeyo ejja timu ya Brazil yawanduse mu kikopo kino kya World Cup ye timu ekyakasinga okuwangula oba ekyasinze okuwangula ebikopo bya World Cup ebingi bitano tewannabaawo amwenkana abandi badde bagezaako mmenyawo rekodi eno oba abandi badde bagezaako mmwenkana Italy tebajja Germany bawanduka Brazil kiki ky'oyinza okujogerako lwaki yalemeddwa okuyita uo kweso ga raundi ya kumu pakazo.
9: Of course, egwanga liyabadafi, avanji kidua kwa nga wanowe, okuba egwanga liyabadafi wa Brazil, of course, chakoze ama uli, ya wankuba denowe mwaludi kapwene, yanku mibili, abakumi ya bili mkaga na ye, abadi talavise vurunji, abadi talavise vubi, okutuwa liza, but still, okusinzira ku pedigree, Norway, wakuba Brazil, of course, chiba, achiko, lila dala ama uli, okutuwa liza, but ya tetu wagenzo kuja, mpira gunonga, tebi afayo, tebi kusaidia liyabadafi wa Brazil, nalala kutimo jivaba deba samba okutualiza awamu. Brazil wedo ibadi hate kubangako kilabu ya timu ya, ya guanga ima nkidua kungeri ya Norway buchanga actually mpira yunaji jivaze bakulachi jivaze basinkana cause mpira obwaso kena dala obanokusikana kwa liwuru kumiru wenda mchadamu mwanaana mpira obo gwali guavivi njira gwali kusembayo wankubadi abantu bavayo nebaka kasa nebagamba ya Brazil ya tuziza actually no kutundo mpira uluvanyumalo kubela yabade mazo kubela kaka santi vijisewu bwewa tu Brazil ndi bajukuba mpira yali gole mu kubwere then World Cup yasema yo kubela ngoba chiyo bano basinkana yali wo msizoni yali ya biri mukago kutualiza wamu bano wakola amalili gali ga gole yali emu kwemu kakati olunaku olwegulo era of course mpira gwawe de egolo zabade biri kubwere but yate still Brazil chebako zemu ko echizigo kutualiza wamu ba HB ndi kwekubula leadership kuchisawe tuwala vyeu msajia mkuru manjikidua konga Neymar Dos Santos Junior mpozi ne musajja mukuru amanyikidwa ka Bruno Gumarez okuva ku kilabu yabana fa manyikidwa ku gabani okaso nti Brazil yafunye chance eyasokede dala atemo aleminati si but still balemedwa okubera kwe batyo bajikoze salvanyo lokuba wa penalty ne balemedwa okubera kwe batyo bajikonvertinga lack of leadership because teams yepangu zebisere bisinga nti bagenda okujja ku kisawe nga mutegedde ani agenda okubera nga kwati akola kwezo set pieces na dala nga makona na dala throw in zezenja free kick na kote sepenats nga mwena mubitegeri na yate fwena tuwaba de shokti wakutualiza amu kulaba nga Bruno Gumarez nga te ya take use penalty nga msajia mkula manjiki duwako nga Vinicius Junior
10: nga wali
9: out nga wali yale meduwa kubela yes yale meduwa kubela nga watio alidinga context yeyo kusobolo kubela nga watio wafuna egole ye ya mangu nsubidanti egole ye ya mangu kutualiza awamu yale tede neba na wano we kusobolo kubela nga watio bekiririza amu
10: kasaba wane penalty
9: yes nechiro wali nga te kusaidi ya wanafe abangula zilo kutualiza awamu Bruno Gumarez funatu mbumanyi ndi abada sabira kukirabu ya Newcastle na yate tabade mkubi wa penalty kutualiza awamu akasaji akabade kakuba penalty ku Newcastle au kana kageze ku Barcelona ka Anthony Gordon kakabade batarako nyo kubera bwati bakwasa penalty ezeze njawulo na yati Bruno Gumarez mpira oguli decisive ngogo atende omuwa ekitufu kiri nti Brazil nawe ekintu kindi bwa mwazi nga mulimu okuzanya okutwaliza awamu mpozi
0: anyway ndabyo kwa na bana Ronaldo Dalima agambye nti ye obizibwa njabutaka kumutendesi kala Ancelotti avunaanyizibwa kuta Brazil okubanga yawanduse mpaka zino of course ni bannamawulire abava mu ggwanga la Brazil nabo bagamba nti alina okunenyezebwa
9: omutendesi
0: alina kuba mutendesi kala Ancelotti yatwala Neymar nga yali tagwanidde kumutwala ne penalty okutajuwa ani kubanga ye Junior agamba nti omutendesi yagambye eggula malezi yabakola ki
9: yabakola
0: so yote yagiti debuti na yembo omutendesi sasazeewo nti oli yabakola ki
9: ndi oli yabakola
0: ndi yabakola penalty so yamaliza nga bagamba nti Carlo Ancelotti yavunaanyizibwa waya ino okunenyezebwa ku lw'ensobi ze yakola ezaaletedde Brazil okubanga ewanduka naye bw'otuna Brazil talent gyerina nze njiza obutanenya nnyo mutendesi naye Brazil y'ebiro bino bw'ogigerageranye ne ku Brazil ziri enkadde olabe dda nga Brazil tekyatiisa yasigaza erinnya era nga bw'olaba omuntu nti yaliko omugagga kuba mu nsi kibeerawo n'ogamba gundi oyo yalina ku ssente era okuba ku kyalo ne tugenda mu byalo ososanga y'amayumba n'ogamba y'ennyumba omuteeka nannyini wo yalina ku ki yalina ku ssente naye nga takyalina kati ne Brazil wetu weeri nti biri bye baakola
9: Babikola
0: bichabe yimirira.
9: Yes.
0: Era timu zizijja nga zirowooza nti nje Brazil ya luli. Nesigele kutuka kulupapula.
9: Kwa gamba ya take off ya factory.
0: Sagele kutuka kulupapula. Nga siye Brazil eri. Nga Brazil wempe ufumu. Kwa nga mutuwa mpira kwa Moroko. Ni Moroko ulumoseleji kubi mpira. Mm. Oshitegeena. Kachichiwa nga Afrika. ngamboloko kusobola bakwala obatwala mu mbeera gye twali tuba tutemu kati ate no way erina omusajja nti ye bwafuna emikisa gikukale ku mikisa etaano omanya nti waakiri esatu agigiteeka mu ki
9: aina so prolific strike oyo ndi akasera kwa ne waba ne waba ku kisaawe nti tapuluvinzo banga tapuprovide nze chimala ye musajja gutasola kubera bwotyo jako chances ziteba golo musajja mbu amanyikidwa mu hali nyahala ni ne waba tusa mu dakika ya 8 nanga tana ateba obukozo sokolo kubera ngo bwotyo mukiriza ambu che twali kirabye ko lunako olwegulo mu dakika ya badya 7 mu mwenda yasokolo kubera bwatyo yeba ku musajja mukuru amanyikidwa nga magales na ateba golo deni ku dakika ya 9 naba kutula okutwaliza amwate oli omu kubato pasikwazo of course yaloezeza egulu zabade musanvu mulambiro lunako olwegulo ali mukuvuganya naba Messi ali mukuvuganya naba Mbappe ate yebo tunuira nti almost ye World Cup ye esoka emyaka gichi ali mito oza ati ne kiri choyogeddeko nandi agreeinga nawo okutwaliza wamu nti wotunira ku squad yaba napa ba Brazil anti watu kozi bale ta mvubuka onolayani wa Boni Mauzi kani hii magini mvubuka wa Boni Mauzi aze starter kukirabu ya wana kutimu ya wana pamanigi wa honga mabulazi utachari nga wo eda mpozi Martinelli wabwa kutumira Yesu wakubado mpilo guava kawe ya soro kubira wati ya wakubira winning goal ni ate wotumira neku Arsenal si starter nti ate akuba edaika 15 nuzo ka almost yivisida ABC inga si starter kukirabu ye ni ate omurese omutandi sezo mpira then nego wesi gamia konti anonyo butimba nga Matthew Sikunya anti gotise obuvudani zibobo orudawe from all of sea ne ku Manchester United nga tebo tunula mu ne ku Manchester yao so akutwaliza mu
0: Kasimiro akulide
9: Kasimiro akulide ndi yes Kasimiro akulide nga kotese Neymar na eba mulese nga tacha sobola kubera bwati abako ne chakola bano ba Danilo nabo wabalabye nabo bakulide mu myaka so okutwaliza wa munti squad ya banafe abamanyikidwa ko nga ba Brazil yabadde actually echari wasi pozi necho kuleka omuzaji mkuu amajikudu anga Joao Pedro ona wache ruse singa ya mwileta mwifacho kuleta mwine ima singa ya kia Joao Pedro yani soko do kubina wache abako nechako ya batineba mkasela kano ya baita inacha sokula kuza
0: ok tugenzi kumpira gwalero vana Uganda gubali ingi jide oboli yao nabu wagizibo mpira balala uegua Spain anegua angira Portugal Ronaldo yate geze zantieno ya World Cup ye SMBAO kule kanga naba wechenja ule chichu semu ya gambia tieno this is my last World Cup
9: ya mazena ala angirina esede Spain sitawe ya badava yo kuchitugamba
0: Spain ni Portugal mudache kabiri tugende mba kubi wa masimba tuvuli na bo ngabu bagulaba uloza amia gutwala
9: of much eri very well interesting okulaba ko erabo bamulabi wa mpira bitira kitufu kiri nti wotalaba mpira gwa lunaku lwalero asibanyi kyobwa ono nyimeza cause timu zezi nebiri ziri mu kusisinkana nga of course mpira etano gisembye yo bo nga bonga basisinkana balaba benjawulo babadde tebakubidwa mu cause botunulira etimu yabana pa magic dwa konga aba Portugal ba winze mpira satu ba drawings mpira ebili songa tebu supana basobodo kwera bacho ba winenge mpira na bakoze amali gampira kumu goka goka eno kurashia olo generation inside zeri ku Portugal waliyo msajia mkua majikudu wa Ronaldo of which okoseza which gambo taizo kubira nga limu kuzina amazina gaya gasemba of course yandi ya gade okubira nga watyo anyuka omupira at least necha anyuka na kukozi muguri mukabada ye abulamu echikopo chido echimajikidu wa konga echa World Cup then kusaidi zeno amajikidu wa konga ya maru kukusupana of course ona kuregu kamulabi yeka unga kakasanga gamba and this is the start of my journey nti na ye kano kasera ke ako kutandika olugendo lwe okutuira kate mpira lyo nako lwa reaction mpira gwo nako lwa lero yagala kutegeza nti eno repeat ya last year mu UEFA Nations League twalaba ompira wakati wa Portugal ande badafe abamajikidwa konga aba Spain mu final ye ndowozo cha jukira bulungi ompira kugwa gwa 22 mucenda then de bagenda mukakodyo ako kusimulagana penalty waliere mu tege ko mpira gone kugwa nka Portugal aguwangu de egolo zali isatu kubwerere na te mukasera kana ko nako olwalero kyesamanyo ba Portugal ena asobola okubera nga kwetyo emenya menya ekisenge cha banafe abamanyikidwa konga abasupen okutwaliza awamu koze bwetu tunulira abasupen mukasera kano bainawo amakosiro lente abadala bise bulungi pao kubasi amutropate maka chichuwera abadala bise bulungi okuvu wele kukirabu level mpozi nga kuotese Rodri waliri mumakati Fabian Ruiz nga kuotese ne Pedri Rodri tumo manji burunji ndi wabera kutimu webisera ebisinga asakulo kubera nga watyo ayambako abala singe chisawe cho wakuba defense ino wakitayo mu defense ino kujisupporting nga konga kuotese no kubera nga watyo asenda ompira paka so, maseyo so nzemuli nsubira muko ndi presence of Rodri ayinzo kuba kune chiwe kwerawo nga kuotese na abavubuka angaba ya maro okutwaliza awamu bayiza okubera nga bwe batyo batekawo ekinja ulo okusinga bana pabajikidwa nga ba Portugal abalumbisizo mu stadium mu Cristiano Ronaldo of course sawa zo kutula abantu ye abadde achali ko wansi ne David Adante Spain wakati ligi yenzo okuja mpira gwa nako wale
0: kale mbera bote bemiride kasoka tujjo bulango buno mdachike mu bitu bedenga tukomawo otubulire nawe ndowoze ngwenga bogiraba Portugal erina abazannya abalina amannya era bwo bogenze ku lupapula abazannya abo amannya ga gazitowa okusinga aga Spain na ye amannya ago bana asobola okugagatagatta ne bafunamu kye baagala oba tekisoboka katukomawo
2: kikisimu ndifunya kafowe kukuma kafowe kukuma nyama tu tariki kuredio sipisi tonga gala ejije simoto wani kuchinde mnye katonyeze nyafama redio sipisi.

0: Wewao, ngawa nagamia ti Father Filipo aliku seti simanyi obaye talaba mipira watu wali mukulaba Portugal ne Spain na ye kale katugende mbadde kugamba ha tugenze na ye mbadde kugamba ti Brothers of Christian Instruction is the Father Council kimukwatire mwawo kakati balangiridde enteekateekeza okujaguza emyaka ekikumi bukyanga ekibiina kino ekyabannaddiini ba brother abo kitandika mu Uganda kubanga ba brother bajja oluvannyuma lw'abaminsana okuwandiikira ekibiina kyabwe eri mu Bufalansa babaweereze ba brother bajje basomese wano bakole omulimu era ajjukira nti bano basomesa nnyo bakola gwa busomesa kaakati lunaku olwaleero banjudde enteekateeka ez'okulaba nti bajaguza emyaka egyo ekikumi okujaguza kujja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogw'omwenda era batusaba tubawagire tubawe ku ssente bannange bagenda kusaawo ekizimbe gaggadde bagali kwoleka ekigenda okuwumulirwamu ba bulaaza abakadde nga kiriko obujjanjabi kitegeeza kiriko eddwaliro kiriko ebifo ebyenkizo ennyo bulaaza ebimugolola ebimukolaki waasula waakolaki nga wonna mutindo mwereere nga kyebakolera kino kiki kubasiima obuweereza bwe bawaddeyo obulamu bwabwe bwe bawaddeyo okuweereza omukama nga basomesa abaana eby'omumutwe nga bamusomesa ebyemikono nga bamusomesa ddiini so balina amasomero mangi nnyo tulina Uganda Matters SS Lubaga tulina bw'otunuulira amasomero gaabwe mangi tulina St Savio Junior School waawo mumanyi w'ekisubi balina St Teresa liri eri Ibanda ly'abaana ba buwala St Henry's College Kitovu St Charles Lwanga SS Kasasa balina amasomero mangi ne institution zeolaba nga Kisubi University oba University of Kisubi gonna gaabwe so kati baagala okusanyuka nga beebaza Katonda olw'ebyo ebituukiddwako mu myaka egyo ekikumi so Brother Deogracius leero abaddewo ng'ate Dr. Mulamba Vice Chancellor wa University of Kisubi abaddewo Brother Dr. Deogracius Mugema abaddewo n'atunyonyola enteekateeka Brother Kaziwe Rogers omuwanika w'enteekateeka abaddewo ate we yakulemberako na wano Radio Sapiencia be bamu ku baweereza abaaliwo biseera mabega wali Brother John Senkabirwa ye muwanika ate ne Dr. Andrew Wise Centrali naye abaddewo bulungi nnyo n'abalala ne muganda wange Sebulime be bamu abali mu kuteekateeka Brother Tamale ow'e Lubaga naye mulabyeko Head Teacher wa Uganda Matters High School Lubaga n'abalala ababaddewo kale Father Kamunebe mukandaliriza nnyo wabula kamwanirize atubuulire kyeyeenyumiriza mu mwepiskopi ow'essaza ly'e Masaka gwe tujagulizaako lunaku olwaleero Father nkwaniriza nnyo ssebo weebale kutweyungako ate twakuziza Sande y'ekkumi n'ennya nakati ye wiiki gye tukyatambulira mu Father
1: abawuliza baledu yaffe eno Sapiencia mbaaniriza nnyo mupulogulaamu yaffe n'enganzi eyabyafaayo by'ekereziya era nenebaza n'omuweereza waffe ono Sebulime twebaza abo bonna abatuwuliriza mwebale okuwuliriza wano ffenna wetuyigira ebidda ku nyaffe ekereziya tumanyi nti bingi ebisobola bimalayo naye kadoozi mpolampola tugenda tufunayo buli wiiki akwongera okuliikiriza ate naddala ebiva ku kitebe eno e Roma twagala olwaleero mu ngeri y'enjawulo okulisa mukadde waffe Monsenyere Silverus Jumba omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka anti olwaleero awezezza emyaka 7 gweddu nga akulembera essaza ly'e Masaka tujukira bulungi ennaku z'omwezi nga 16 April 2019 Papa Francis bwe yalangirira nga omwepiskopi ow'okutaano w'essaza ly'e Masaka nga ye Monsenyori Silverus Jumba Bishopu Muterabirwa Yohana Batista Kagwa yamulangirira ekiwandiiko yakisoma mu lutikko awo ekitovu enga kunakolo tujukira lwali lwakubiri nga basosolodoti bagenze kumisa jetuita eyomuzigo tuwatumalize misa ate bishopu natusa kama uli agesanyu nga tegeza kuwea bivude ero matumanyi nchi okulangirira ero maeno kuwea wo kusawa mukaga mluwa wea okulangirira umepiskopi oba bishopu umupia bamulangirira kusawa mukaga ezeno chitegeza mu Uganda jiba saa musamvu elemira emisa ina okualiza kupaka saa musamvu ate wale kubalangirire umepiskopi omuja kale watu nafuka umepiskopi uokutanu nga emia mkado wa Leonardo Festa kagwa ya mazo kweze miaka 75 atumanyi bulungi mwekeze ya katolika buli mwepiskopi aweze miaka 75 nga kule mbele saza aweleze okusaba eri papa nga msaba okumula era papa asolo okumudamu oba asolo okumugamba agire nga alinzeko kale papa yakiriza okusaba kwa bishop kagwa era bwatyo kyali kyanja bulo kubanga tewaliwo kadde nga okusobola okubeera masaza agamu nti ono baliangiridde nti awumudde n'ate ne balindawo okuteekawo omupya kwe kugamba nti bali balangirira okuwummula kwa bishopu kagwa ate nga balanga ne bishopu omujja era yaliwo mu misa eyo mu budde obwo nga yali vikajeno w'essaza ery'e Masaka ng'ambye ye mupisikopi owokutaano kuba tumanyi nti omupisikopi eyasooka w'e Masaka yali kitaffe Muterabirwa Neriko Stensera ate nekuddako jajjaffe era omuterabirwa Yosefu Kiwanuka Nakabaale ate bwe yamaliriza nga bamusindise okukulembera essaza ery'e Kampala ate ne batuwa jajjaffe omuterabirwa Adeliane Kivumbi Ddungu jajjaffe ngamaliriza ngate okumaliriza ngatuse ku myaka egy'omula Vatican yaweereza kibayita kuwajuta bishop kwa kugamba nti bamuweereza bishop Mautesa Kagwa amuteketeeke okumuddira mu ntebe era amuwa obwepiskopi ate nga bwalindirira nga noli wayanga okumuteekateeka nga walindirira ekiwandiiko ekirala kikakasa okuwummulaakwe era bwe kyafuluma ani bagana ne bamutuuza amutuuliza ddala ku kathedra entebe omwepiskopi jatulako bishop Silvestre Jumba nga bwe ng'ambye olwagiweze emyaka 7 nirambirira nga akulembera essaza lino kubanga nga bwe ng'ambye okubula ogw'ekitiibwa ogwali mu kisaawe ekya arena tubayita arena awo kiri kitovu naku z'omwezi nga mukaaga omwezi gwali gwa 7 mwaka gwa 2019 mu kitovu sports arena omukolo gw'ekitiibwa gwaliwo era nga yamusaako emikono okulemamu emikolo gyonna egy'okumuwa obwepiskopi yali omuterabirwa waffe nyini nyini Right Reverend Yona Bautista Kagwa kati omugenzi era nga waliwo ne Bishop Joseph Anthony Ziwa chairman wa Episcopal Conference ate ne yali kudobo nuntisio Archbishop Luigi Bianco tujukira ndi ne mukadde waffe Archbishop Cyprian Kizito Lwanga nayo mugenzi era ne yaliwo mukolo wa Bishop Salala Banji era gwatambula bulungi tujukira era ne Vice President Edward Kyanuka Sekandi naye yaliwo atina katikiro wa Buganda ekitiibwa Charles Peter Mayiga Bishop ono mukolo gwatandikira ku omusaago gwe bali batadde mu kifo ekyo era nkali akabonero ke yali agala okutujjukiza buli kaseera nti mu bukulembeze bwe agenda kuba atunuulidde nnyo mukama waffe Yesu Kristo ku musalaba ng'ateeka kabonero kaffe ak'obuwanguzi era ensonga ki yalonda omulamwa ogugamba Nos autem predicamus Christum crucifixum tufenno tulangira Kristo omukomerere bangi twasobola kutegeera n'empolampola nga tugamba nti emyaka gigenda gitambula twongera okuyiga n'okumanya tugenze tutegeera ekyamagero ekiri mu musaalaba kubatumanyi bulungi nti obulamu bwaffe bwennyini kumpi musaalaba buli omu gw'alina okwevaamu yeka neyetika ate nga ngawulira tena kusande mujje yendi mwena abategana nabakabiriddwa nze batokolokose obutokolokofu kutufuna mu mbulamu buno nga tubujja mukwetika emisaba gyaffe buli lunaku ate netu gitambuza bulungi au ntwagala okumwagaliza okulembeze buno emyaka ati omusanvu emyaka giduka mangu omukama ayongere okumugabirira okumuwa amaanyi ate n'okumukwatirako okulembera obulungi esaza lye Masaka ate n'okulabirira abantu ba Katonda bonna naddala mu by'omwoyo ate n'ebyomubiri bingi byakoze byatuseeko olw'amaanyi ga Katonda tusaba ate omukama amwongere n'ebirala bingi
0: kituufu era ndowooza wano mulaba mutya tekisaanye okuleeta oluyimba Father Nogundi yali Father Serwadda ye yayiya oluyimba luno lwaki Father Thomas Serwadda yayiya oluyimba luno lwali lwaniriza musumba awo nno Father nga tetunnayeyongerayo ndowooza kukiddako tusooke tulufune naffe tuwoozeeyoze omusumba tumwanirize ngeri y'enjawulo ku myaka gino omusanvu nate

0: Father, obadde otugamba nti abantu okwaniriza abantu bambi abagobye ku wantu awo.
1: Nagamba nti kusinziira ku ye alaba entalo obwavu bw'amaanyi okuyigganyizibwa ate n'okuba nga tewaliwo justice. Waliwo abantu batuuka ne baggweramu ddala essuubi mawanga gaabwe gye bava, naye abantu batuuka nga balaba twakyali kiddako. Olumu ogenda n'owulira abantu nga boogera n'ogamba Mukama Katonda wange, nga olaba abantu baggweramu ddala essuubi. Lumu nali mpuliza leediyo, nali ndaba TV, nendaba omuwala omu nga bali programu emu enaagamba munne nti nao mwami alina siriimu naye yadda ngamba tusobogenda mukola byobufumbo nga tebeprotekti nze yamuwa kakadde tiye naagaana. Oli gwe yali anyumiza ku TV namugamba mpe namba ye olekotya ddiiru bwetyo nze mpe namba ye. Kwe kulaga nti n'ebirabika ng'ebitiisa mu bulamu bw'abantu oliagamba nze twalina mutawaana kasita kibanga kiriko sente. Kale tulaba nti omuntu bwatyo oli bwatuuka namugamba nti bibiri bayise mu nnyanja mu lyato erye Mediterranean oli alinya bulinnya agamba tugende buli omu alina omukisa gwe buli omu yamanyi. Era abantu bangi nnyo bali desperate kibatuusa ku nsi eno, awo no papa da ensi etegeere nti abantu bano tebadduka buddusi mu nsi zaabwe naye badduka olw'okulemererwa okw'enjawulo. Papa era mu lugendo luno yabadde ayagala okutambulira mu bigere by'omuteerabirwa Papa Francis bwe yasikira, yalaga akabonero ak'enjawulo nti Papa Francis bwe yatandika okulembezebwe nga papa mwaka 2013 olugendo lwasooka okukola lwali lwagenda kazinga kano, n'ayagala okulaga ensi obuweereza bwe bugenda okubeera, bugenda kuba busimbye kwabo abaavu abayigganyizibwa ababundabunda ababonaabona n'abo abadduka nga bava mu nsi zaabwe abatalina kumwasiriza. Era yakirwanirira paka ku ssaawa esembayo nga takkiriza mawanga gazimba bisenge gateekawo mbeera ku bantu bwe batyo, wabula okulaba nti tukola ng'asaba mawanga galabe nti gateekawo enkola ey'okubayingiza mu sisitimu, kubasomesa, kubagunjula ate yana okubayigiriza enneeyisa yaabwe ng'eggwanga eryo, okubayigiriza olulimi basobole to integrate kuyingira mu bantu ba bulijjo ate kisobola n'okuyambako mu nkola y'emirimu. Awo nno ensonga papa kwe yasinzidde okukola olugendo luno era olwatambudde obulungi nga bwe ŋŋenda okubanyonnyola.
0: Yatambudde bulungi nnyo. Weewaawo papa naye tumwebaza munnange, eŋŋendo zino tezitambulikika, tukkirize tugaane, eŋŋendo zino tezitambulikika. Awo nno papa yeebale nnyo okulaba nti eŋŋendo zino azibeeramu nnyo, era tugenda kwetegereza n'ebirala oba kumanya n'ebirala ebyabaddeyo nga bwe byatambudde asobodde okukola oba n'ebifo oboolyawo bye yatuuseemu ate mu lugendo lwe olwo.
1: Olugendo luno papa yalutandise wano Vatican ku saawa emu dakiika 15 yalinnya emmotoka ye ate n'agenda ku kasaawe akatono kebayita ke Campino Airport. Tumanyikire kya Leonardo da Vinci Fiumicino kye International Airport, naye Roma erina ebisaawe bibiri, erina ekyo ate erina n'ekisaawe era ekitonotono ekyenkananga eky'entebe oba n'okusema katono kituyita ekitonotono. Yatufunidde akanyonyi ku saawa emu n'ekiika 45 ate n'agwa e Lampedusa ku saawa 2:54. Olugendo lwa Lampedusa okuva e Roma okutuuka e Lampedusa lutwala essaawa emu, era balubaze bulungi yabadde amaze okutuuka. Papa yaniriziddwa bulungi nnyo abalabye emikolo egyo ku TV nga bwengambye ati akazinga kano kalina abantu batono nnyo, abantu kumpi kakaaga mbokka. Yaniriziddwa abantu bano mu ssanyu era nibagenda bayita ku nguudo, era papa n'agenda ku cemetery okusabira abo nabafiride mu nyanja musemanjo no tumanyi bulungi nti waliwo cemetery nyinji zimbiddwa naye mwenene nnyo naddala abo bangajukira baba nyula mazzi tibaina ko biwandiiko tibaina ko wundi kati baba zikabuzisi nga oganti tibamanyi tibamanyiddwa papa natwala ebimuli laid flowers on their graves ate naddala okusingira ddala abo ba victims oba ba refugees abafiira mazzi nga tebalinaako mannya era n'abantu baabwe tebamanyi banjira bayitirivu semetro y'obaogirabye then waliwo monument eyo gye bayita Porta d'Europa the door of Europe ekijjukizo era naye yakiyiseemu nga oba okitunulidde kyakitunulidde simayanja oyo yatwabye papa nga aka yabadde agenda ku mazzi okusabira abantu banafidde mazzi ago kubanganga wenagambye nti ennyanja yona yafuuka ntaana kumpi malaalo aka nakofiira kanakeero akabeera ku mutwe nekavaako kumpi gwayo mazzi naye ne bakanyululayo ne bakamuddiza era kanaku kabonero kankunala mu ngeri emu oba endala bantu bangi babaddewo papa yabadde mukasirise wonna musaala nga kubanga otuuka wali toyinza buteegayirira toyinza butasaba waliwo ebintu ebikwata ku mutima butereevu ddala ate awo n'amala nasika n'abamu ku bantu abo abagenze abaatuuka naye abayambako n'emukwaniriza abantu bano ne famiri ez'enjawulo ate ku ssaawa nnya n'ekitundu n'akulembera ekisambiro kya misa ekyenjawulo mu kisaawe era babadde abantu abawera ddala okusinziira ku bali kazingaako nga abadde nanyasabikira Maria owe Porto Salvo nga abadde bamutadde awo ku leana ku altaali mu kuyigiriza kwe byenjogeddeko yabisizaako essira naddala obulumi oba obunene bw'okubonaabona n'agamba nti bino byonna abantu bonna okubonaabona n'okuba kw'amaanyi kutya kusobola okukakanyizibwa singa wabeerawo ekisa singa wabeerawo n'ekikolebwa nga kyannamaddala nga yongera okusoma mu parabeli gyetwogerako eya Good Samaritan omusamaliya omulungi kubanga ekigyewo bulungi ekyo ekyokuyamba si kuyamba kubanga omuntu omumanyi si kuyamba kubanga nakyagenda okukolera wabula okumuyamba kubanga muntu is a human being kazinga kano tusobola okugamba nti nga bwe zennyonnyola nti kagwa ku kitundu ekya Sisiri tujjukira nti waliwo omwaka gwa 2023 kumpi abantu omutwalo gumu mu wiiki emu baatuuka kazinga kano so okulaba nti kalina okubeerako abantu kakaaga ne bala omutwalo gumu okutuuka kazinga okosi waliwo entalo Syria Arab Spring 2021 Syrian conflict 2015 mu 2023 kyayitirira nti abantu omutwalo gumu batuuse mu wiiki emu naye Europe naddala Italy nebaaniriza ate neteekawo kwaifoona byali bijjudde kumpi neteekawo ne camps ez'enjawulo okulaba nga abantu bano bafuna oba bayisibwa bulungi papa olukyalo luno tubatutte ennaku nnyingi era batutte essaawa busaawa weyamazize emmisa ate neyetegeka okudda ekyampiino kubanga ate adalina okugenda nga tumanyi nti America adde jaguza emyaka 25 kyanga efuna obwetwaze awo nno nga tebamuyise kabagaako nga tumanyi nti papa ono alina obutuuzi obusooka bwa buli mu America awo nno weyamalize olugendo luno olugenda era mpedusa yazizaamu abantu amaanyi ate n'okubagumya ate n'agenda ku kabagaako akabadde mu maka g'omubaka wa papa g'omubaka wa pulezidenti wa America Vatican era yasinkanidde abantu ab'enjawulo naddala abaŋŋanda n'abemikwano mu kujaguza olunaku olwo kati tugenda kulaba kitundu ekiddako okulaba okuwummula kwa papa mukadde kano mwezi guno ogw'omusanvu naddala nga tuli mu kibugumu ekyamaanyi wano kubanga tuli mu kye bayita summer heat wave nga oga nti ebugumu etali lya bulijjo eri ku ba Europe mu budde buno era papa alina amaka gy'agenda n'awummulira ku nnyanja okudduka ekibambulya ky'omuliro oba ŋŋambe ekibugumu ekibeera mu kibuga wano eky'e Roma ate naye asobole n'okuwummulamu akatono ate no yagambye ensonga satu nga zinyweza mututte wummulamu okusoma okwegayirira okusoma ebitabo n'okubaako byawandiika ate n'okukolamu ka sports Kimanyi papa azanya bulungi tennis kimanyikiddwa naye amuzanya mu private n'abo baba bakola nabo mpola mpola ate okusobola kuba atumanya ayimirira nnyo atambula nnyo abeera ku mimo mingi era byetaaganga ogamba nti mensi saana incorpore saano nti omwoyo omulamu gubeera mubiri omulamu kiba kizibu okubeera nti omwoyo gwomulamu ngate omubiri gwo mulwadde awo nno naye aba yetaaga akadde kano akokuwumulamu akokwegayirira akokusoma ebitabo ate nakokuzanyazanyamu okukozesa omubiri ate asobole okubeera omulamu ddala atuweereze bulungi awo nno kyekitundu ekyokugendako ku lugendo lwa paapa lwe yagenzeeko ogenda okuwumulamu ku maka ge gano ag'obwa paapa agasangibwa mu kitundu kye nabannyonnyola mu kanyomero akaddako.
0: Okay. Kale tweyanze bra tweyanze nye father tweyanze ge
2: twesuze sawe ndala time check esawa siweze tamu ezekiro time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65 star 6 hash olondeko investa oba okozese MTN momo app. Eno ye radio kyekyenda mu nyaka tonyise nnyaffamma
3: radio ya Kelezia.

0: Eno jongi disachenda munyaka tunyezenya fama.
1: Radio Sapiens.
2: Radio Sapiens.
1: Radio Sapiens.
3: Radio Sapiens.
1: Sapiens.
4: Oluvannyuma lw'okuyimba okufuna oluyimba olwo awangaale papa waffe eddakiika mukaaga ziyise ku ssaawa ettaano ez'ekiro ssaawa yaffe yaakubiri nga tutunuulira kitaffe papa ate n'ensonga endala ezivaamu wano njagala kusaba faatha atubuulire oluku atubuulire ebiba oba ebiri mu lugendo luno fadha atubuulire ebiri mu lugendo luno.
5: Olugendo luno papa yalutandise wano Vatican ku saawa emidakiika 15 yalinnye motoka ye ate n'agenda ku kasaawe akatono kwaita ke Campino Airport tumanyikire kya
4: ebyo fadha obadde oyiseewo kaawo ndowooza obadde oyiseewo katulabe ndowooza obadde tugambye nti ogenda kale bugenyi obwo bwa summer holiday
5: tulangira maaso papa leo nga we nagambye nti atandise holiday ye enaku z'omwezi okuva ku Sunday kawungeezi enaku z'omwezi nga 5 July wagendedde makage getuyita ge Castello Gandolfo otusa enaku z'omwezi nga 27 awo nno kyetuyita pepo audiences ezitera okubeera papa wasekanira abantu buli wakusatu n'awa n'asomesa katekisimu katekesis babisa spendings atera ne ensikano n'abantu ab'enjawulo ng'alina okukola babisa spendings okuwummulamukko nga bwe yakola omwaka oguwedde tujjukira papa leo yazaawo enkola papa Francis gyeyali yadibya yogenda mu kuwummulamu papa Francis yasigalanga Vatican mu musana guno ogw'amaanyi yadde nga Vatican yali yateekawo ennyumba eri ku mazzi tugambe tunudde ku mazzi Kayanja kwa Kealbano naye teyagenda yo kati papa ono leo onazawe nkola eyogenda nga okuwummulamu okudduka ekibuguma eky'amaanyi ekibeera wano e Roma awo nno nga bwe yakola omwaka oguwedde nakaddako okuwummulamu mu budde obwasama mu Castello Gandolfo amaka gano okuva e Vatican okutuuka Castello Gandolfo wawerawo essaawa nnamba ngovuga mu motoka papa abaddera zawe enkola nga buli mande abitakamu ebigere n'agenda mu kifo ekyo ate n'akomawo ku lwokubiri naye kuno agenda kulwayo paka ennaku z'omwezi nga 27 okuva ku lipooti yafulumye okuva mu maka ga papa kugamba kyetuyita papal household amawulire gano tegeewunyisa kubanga abadde yakyogera dda era nga yatulalika dda nti ajja kufuna akadde ak'okuwummulamu nga zaawo enkola nga bwe yakola omwaka oguwedde awo nno enkuŋŋaana zino ez'obuli lwakusatu olukuŋŋaana olunaddako ojja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omunaana zonna zaayimiriziddwa ate n'okusisinkana kituyita private and special audiences eno zonna zaayimiriziddwa ate ne Angelus ya buli Sunday papa jawa kusawa mukaga era nazayimiriziddwa wana Vatican nga jaziwera ngeri jali Castello Gandolfo ekifo kyoziwera mu St. Peter Square mu kibangizi kino ekya omutume era omutuukirivu Petero mu sama wa 2025 papa leo yamali naku 16 nga ali awo kubira Barberini Castello Gandolfo okuva nga July 6 okutuuka nga July 22 kuna gana kutalika nga July 5 paka July 27 amusana yogubeya kumpi dala kuntiko yatugambye nti okwawukanako n'enkola omwaka oguwedde tujjukira yaddenga yagenda yayongera olumu okusinkana nga abantu ab'enjawulo era tujjukira yagenda mu pashe ez'enjawulo okukulembera emisa ku parish ya St. Thomas owe Villanova ne mu Cathedral ya Albano omwaka oguwedde akyalimu ekyokuzaawo enkola eyo nga bwe yabeeranga ku luno oba tugambe omwaka oguwedde era tujukira sekana president wa Ukraine, president Volodymyr Zelensky, atera nga msakanya makago goba papa agali Castello Gandolfo, ate nolukumole simo lwali lwamanyi nga yogera ne prime minister wa Israel Benjamin Netanyahu nga otalo lakatandika olwe Gaza mukaddako. Atera nolukumole simo yogera ne president wa Palestina Mahmoud Abbas ne kuno ya gambi agenda kukola yu satu, agenda okwega ilira, okumulamu, okwega ilira, okusoma, ebitabo, ate no kwenye njigira mubida, muku tulite sports, ngeri yali timzanyi wa tennis. Ate wanaba vudeyo, ogwomunana, tumanyi kuliko program na yo mpamvu ate nogwo mwenda ngabo yasubiza ate mugwo mwenda asubira okuteka mwengato agende munsi ya Bufaransa wajja ogendera ne mu kifo kiri wa Kenya Fabikira Maria erudi iranga ba papa banji bagenzeyo erudi ne papa yagala rudi na itirira yali yona Paulo wokubiri kwati agana mundu kumugwa kwakoka era n'olugendo lwasembereyo ddala nga bw'ogamba nga papa ofuluma Italy lwali bwe yagenda erudi tujukira nga ali mukosefu kumpi atambulira mu katebe olw'ensonga nti yalina obulwadde obukankana naye yabitekamu engatto n'agenda mu kifo ekyo nange nafuna omukisa nakuza omwezi nga 17 paka nga 21 omwezi oguwedde ogendako mu kifo ekyo nyafe kamana werabikira erudi alabikira omuwala enadeta kuguroto yerudi kumugawo kubaita gave H4 abantu banji abaitibwa nadala abalwadde okwegayirira musala twabeerawo diocese namba lila elikisangwa mu Bufaransa mambuka yajjane bishop wayo n'abantu 13 balambirira okumala ennaku 8 nga bazze okulamaga erudi okuwa mu kafananyi papa ali ku lugendo luno lw'okuzaamu amaanyi n'okuzuukusa
4: nsonga nkulu nnyo era kugenda okuwummulamu bannange buli lwofuna akadde ak'okuwummulamu naawe genda owummulemu akati ndowooza olaba papa agenda ye n'awummulamu era tuba tugambye nti kati yeno audience ya buli lwakusatu kati tegenda kubeera mu St. Peter's Square wabula egenda okubeera mu kafo ako keyagenzeemu. Father
5: abalugandira mu nsikizo olwaleero njogera ate ku mutuukirivu olw'ensonga nti olwaleero nnaku z'omwezi nga 6 tukuza omutuukirivu Maria Goretti. Maria Goretti ono agenda okuttibwa omuvubuka Alessandro Serenelli yali amwegombye ng'ayagala okumukozesa yali ayina emyaka 11 egy'obukulu era nattibwa namutugambe namutuusako obulabe ennaku z'omwezi nga 6 omwezi gwali gwa 7 omwaka gwa 2012 nga weli aganye okwewaayo mikono gy'omuvubuka oyo okumukozesa yamukuba emirundi 14 ate n'afuna ku olwaddirira onaku lwaddako naye nga amaze okusonyiwa omuvubuka oyo Alessandro. Lwaki mwogerako olwaleero? Kubanga nga bamu obutuukirivu waliwo ebintu bingi ebyali ebipya ebidda ku mutuukirivu ono. Mutuukirivu ono omubiri gwe ugalamidde mu kripti oba tugambe mu kereziya eyo wansi mu kereziya Nyafabikira Maria enetuno kiri ku nyanja ya Tyrrhenian Sea nga esalagane eri ku lubalama lwa Italy tugambe kyakyo tunuulira ddala mazzi omuwala ono nga njabalaga lwaki Maria Goretti mbuddo bwe yaweera omutuukirivu w'amaanyi nga tumanyi Padre Pio Yohana Paulo II naye mu budde bw'obwo yali w'amaanyi kubanga ennaku z'omwezi nga 24 June 1905 Papa Pio XII mu kibangizi kya St. Peter's Square yawa obutuukirivu omuwala ono. Aliko ebintu bingi ebisooka nosobola okwogerako okugamba nti ku ye bibyali soka ekisokera dala omwalo ono okuwa obutuukirivu gwe mulundi ogwasooka mu history wa Ekereziya Katolika mu budde buno nti bawa obutuukirivu nga nyina waali nyina Assunta Goretti yali mu myaka 8 yaliwo mu kibangiza kya St. Peter's Square era na nabirongo omujulizi nga muwala we aweebwa obutuukirivu era kyali ky'amaanyi kubanga mu byafa by'Ekereziya kye kyasooka nti okuwa omutuukirivu nga nyina waali tulabye abazzeeko mpolampola n'asemberyo ddala omuvubuka ono Carlo Acutis twamulabanga baliwamu obutuukirivu bakadde be baaliwo ne baganda be bombi baaliwo eno era okuwa obutuukirivu buno okw'omulundi ogwo kwe gwasooka okubanga n'omuvubuka yennyini yali yayagala emuvubuka eyamutta yaliwo mu kuwa obutuukirivu buno nga maze okuweza emyaka 27 mu kkomera Alessandro Serenelli yayita mu kwetukuza ate n'okubonerera era nga bamutadde omuvubuka ono yeegatta ku kibiina ekyaba Cappuccini nga mu ddala eryokusatu ng'omuweereza waba Cappuccini era neeyisa mu bulamu obw'okwebonereza obulamu bwonna ono yaliwo nga omuwala ono yennyini ate gwe yatta aweebwa obutuukirivu.

0: weru ujua zuwera nga munda St. Peter's Basilica ne wabweru songa tewa wali banji Papa Pio kunabi nasala umkolo ugubere wabweru era canonization ya soka okuba oku to be widely broadcasted nti okufuma kumikutu mingi ku eja radio tu nkogera ku myaka ya 1905 ne popular nti empapula za mawulire za yogera ku kutukirivu kuno nyingi ate ne radio nyingi za kuogerako ya denga siye canonization ya soka okuba filmed okwatuba ku utambi na ye okuwa okutukirivu wa Maria Goretti yali yasinga okugenda ewala munsi yonna ku radio ate ne ku television era nekiyamba abantu watasobola kubeerawo n'ensi yonna okulaba ekigambo ekyo ekikulu eky'omuwala omuto eyafa nga yewaddeyo obutakozesebwa n'afa nga lwanirira obutukuvu ate nga nasonyiwa n'oyo yamutta nekabeera akabonera kenkunala nti n'obutuukivu busoboka yadde ng'omuntu muto ku myaka 11 okulaba okusalawo kweyalina n'atuuka n'okwewaayo paka okufa ate n'okwagala n'eddiini gy'alina okusonyiwa yali amusse kyali kigambo ky'amaanyi nnyo n'ebyonna mukama yabikola era n'abiraga ensi eno nti bisoboka oli awo naffe mulamu bwaffe tukaluubirirwa olumu yadde nga tuli bakulu kigambo kino eky'okusonyiwa kigambo ky'okulwanira obutuukirivu olumu tugamba ensi yatusinziza amaanyi mbe sina kyakukola naye example eno ey'omuwala ono Maria Goretti yetujjukiza nti obutuukirivu busoboka ne mu buto ne mu bukulu ate tusobola kwekwasa ensi era nti bwetu bweri ono mulembe ogwo yadde nga kyalinga ekya bulijjo nti alina okukkiriza omulenzi ono naye tyakkiriza kuwayo obutukuvu bwe bwatyo ate nakkiriza okufa n'afa tugambe obujulizi
1: naafa obujulizi tweyanzanyi bali Maria Goretti mwenna tubayuzaayuza.
2: Leero ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omusanvu nnyaffe ekereziya atuwa Maria Goretti omutuukirivu. Maria Goretti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1809 mu Corinaldo Ancona mu Italy. Bazadde be ye Luigi Goretti ne Assunta Carin. Maria Goretti yakulira mu maka nga balimi era nga baavu ddala. Oluvannyuma lwa kitaawe okufa olw'omusujja gw'ensiri, famire yaabwe yasalawo okutandika okubeera ne famire endala okusobola okwebeezaawo. Maria Goretti ono yabeeranga musanyufu nga munywevu mu kukkiriza era yayambangako nnyina ku mirimu egimu. Maria Goretti yatemulwanga ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1902 ku myaka 11 era yattibwa na kiso muliraana waabwe eyali ayitibwa Alessandro Serenelli bwe yagaana okwetaba mu bikolwa eby'ekikaba n'omusajja ono. Maria Goretti yafiira mu ddwaliro enkeera ng'amaze okutuusibwako ekikolwa kino eky'obutemu. Maria Goretti yaziikibwa mu basilika eya Our Lady of Graces and St. Maria Goretti mu Nettuno ekya Italy. Maria Goretti yalangirirwa Papa Pius XII mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1905 era nnyina yaliwo ku mukolo gw'okulangirira muwala we. Maria Goretti omutuukirivu yawolereza abakakibwa ebikolwa eby'ekikulu abavubuka n'abakyala abato abaavu n'abalongoofu era tumwekwata nga tulwanyisa obwavu. Maria Goretti omutuukirivu otusabire.
3: Bizinensi yo terikula nga togiranze? Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe ki w'okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752-897-6 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangu olange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
4: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu.

0: Gamaka, omwami omukyala n'abaana, mumaka temubula kukkaanya. So ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
1: Ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa.
2: Oyogedde kirabika ng'owejjangaabika nti omukanganka n'empa abaana byombiri bibeera n'empacca ttaka nzikizito ngwa buzito. Nzize mbabuulire, ettaka eryaggibwa mu nnyanja ya Kabaka eryo nga bagisima lyatwalibwa ludda wa? Ettaka eryo munnange lye baakubamu amataffaali ate ageeyambisibwa okuzimba oyo bbugwe bwe mulaba eyeetolodde olubiri lwa Ssaabasajja olw'Emmengo. Ettaka omwakubwa amataffaali ago lyeryo eryasimwa okuva mu nnyanja ya Kabaka eryo ey'omundeebi.
1: Ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa.

ndabye nga kisanye oba kisaana omwepiskopi leero atongozza essaala endala ekwata ku Monsinyo Ngobya ne Sister Amedeo gye tugenda okusoma kati kaakati naye Father Dr. Edward Ssekabanja atubuulidde ku bikwata oba emitendera egituukiddwako oba ekituukiddwako ku kulangirirwa kwa bano mu beesiimi badde njagala tumufune then bwe tumala okumufuna tujja kufunako oba ne ku bigambo by'omwepiskoopi by'ayogedde oba tunaafunako ne ku Father Kigundu njigiriza gy'atuwadde katulabe naye tusooke tufune Father Ssekabanja oyo atuwe ku bikwata kuba muddu wa Katonda n'omuzaana wa Katonda Monsinyo Aloysio Ngobya ne Sister Amedeo byabali.

Aboluganda, abagalwa, ezengalo zetukuba, zebaza omutonzi olwa kino kyakoze. Nga sinneeyongerayo mu byonna. Ebigambo ebyebaza omutambizi omukulu sibirina. Wali wajja okubitutuusaako nga ye bwana mukulu w'ekifo kyaffe kino. Naye naye nga tannajja, kansabe Father Edward Ssekabanja ajje atutuuseeko obubaka.

0: nsembere wano nga munnengera bulungi naye nga mbalaba. Essaala eno efunziddwako okusinga ku eri gye tubadde tukozesa. Buli omuddu wa Katonda musinyango bya ayina eyiye n'omuzaana era kye kimu. Postulate ajja kukikkaatiriza nti olondako omu ku bo ng'osaba ekyewuunyo. Oba bw'olina ebyetaago bibiri, omu n'omusaba kimu, omulala n'omusaba kiki, tobagatta wamu nga bwe tusaba abatuukirivu abalangirirwa edda. Essaala eno tugitadde mu nnimi bbiri, olwaffe Oluganda ate ne mu Lunnabuddu. Olunnabuddu lwe lulimi ki? Olungereza. Bagereesa nti ab'ebuddu bwe baagendanga e Kampala ne boogera Oluzungu, bali ne batalutegeera ne bagamba nti boogera Lunnabuddu. Ab'emawokota ndabasaba Kristu ankubye eriiso. Olungereza. Kaakati essaala eno tugenda kugifunanga bufunyi, si ya kutunda. Ogusalawo obusazi nti njagala okusaba omuzaana wa Katonda Amedeo, noonoonya w'ogijja, abasista Amedeo tenti etwaniriza wali, sista Nabisere abaddewo bulungi. Ne mbasaba bwe bagituwa abavubuka, abaana ab'amasomero namba bwe mugifuna, situgisuula. Kyaffe kyakweyamba, kyakulwanyisa kyaffe, kya mwoyo kitukuvu, si kyakusuulasuula. Awo nno essaala eno ngitongozza ng'ekigendererwa tuzzeemu kabisibisi omulimu oba okwewa ekkatala kabisibisi era okwegayirira Katonda akozese abaddu be bano Amedeo ne Aloziyas ngobe ekyewuunyo, ate basuumusibwe ku luba oluddako olw'obwesiimi naye nga tutunuulidde kulangirirwa mu butuukirivu. Katonda ow'ekisa abawe bye munaasaba.
1: Mpita omukulu Faada Kasule ne sista Nabisere bajje wano omusumba abakwase essaala eno nga bakoordineeta bakoze eno. Faada Henry Kasule ne sista Nabisere mujje wano, ate ne ttiimu ejja okutuyambako okubeera n'essaala eno wano kwabo abanaaba batuukirira okugifuna nayo ejje. Abaseminaali omujje wano.
2: Okay, ndowooza kadde nako kalayinga keeko. Mutegedde omusumba atongoza essaala eyo yafunziddwa ey'okusaba Katonda akkirize sista Amedeo ne musinyango bya balangibwe mu lubu lw'abeesiimi.